0: 어동 매자 농사 담보른 제유께 해바지 롭친 튼자민비 포살 펜소 남자동 콩그 롭조조 베도 용이 람바르도 단안도 비 유종제 콘주 이왕 용소 초유바지 펜소 남자제 나랑 신양니 비징주 하사르 용화동 대지 하사니 대가라 예서 로킹인 메코르 증안조르 답데 캠보 준숑게 해바지 산동니 용이 겐유 휴비 류광풍동 장린 자초 니제 Mekor dee dee lhasar yungwi pukduin ta dirin yinni ngunjur topyo bari. Liu Gangfung zazo nyi jie. Nga nyi jie pukduin ngunjur topara gadro kienpo xiong. Gongchan tang ke uchi wo, chobwe gyanglam hiyardong topyo. Nga cho Gongchan tang tong lutun Xi Jinping ke sohi nangwi tang zhongyang ke uchi nangwara toji che xiog goyo nge zhe jie sung bari. Shilo nyi tong zhu luyn dawa dunbi cye jingin. Chobwe gyanglam to Mekor hiyardong topni. Bwela gyanglam hiyardong ma topi dongcha de gangyo. Malo ni hui rin. Chobyo janglam je chun dong drupa matin chak yi dong jia la dong ngay zo zhuan dong shur jik la shen zhen xie yun. Chobyo janglam xia dong toba di ma dong ngay zo zang ma yin bar dewey zhong mri ka war rong wong dong bi zi nyam zhi ji xia jor tun jin sam ji ma cha bar nja wa ma zi. Bwe zhi mri ka ka ma mang dey shen xie bi chua rui ju ren dui gang li gong yun. Zhongko janglam chobyo choba la sa me kor pa psu drew shir ko kang ka dang zhubo yi shu jie yi xie dar ji jie. Chobyo janglam to, tang to mar mekor hiyatong to gup nrupa manghyo rindu. Gup de du nga bas hirgen yin. Gup de du shenjong boye ju choko tong neba to meja nongsar lo yong to menchwe shibar song na. La jeb long jeb she gwech maare samshong ye song bari. Genyen hyu bi le jeba topja ji.
1: Pera mekor di shergyo maro kongli na, labda dhuzamay na, moro kora simri. Ale karmo bato le ja, ale nima sumshi shirogri. Jiru sita tungri samsang jie men. Shukur ilu di shaltung tobe jesu na hara ajala tri nanga di ganga chik taga shimil. Diga gwerdi rari, ilu hez podol ya ta shaltung tobe mazay na tando ane hez ne shigze padol. Ya di gongbo.
0: Lasi zhoma ye hu nye jie. Ngama zhong shenli ngwe zon rebar dezu rinpo gorji yu la ringgong tobo re. Dajia tab debo yinzang, nima nyinsom ling gorji mendo jesu ba re. Lasi zhongba, gao yun xia yi. Chobyo janglam hiyardong tobi, Santor Sonju je Drenlam Hyangyue, Kalam je Nganzo Tsongbar Tabde Khenpo Trindu Ge Songbari. Shantang Na Jun Roba Sonam Daji, Chobyo Janglam je Dangshon Wani Lo Jotan Desin Batong. Kongka Payu Ju Jondo Mekton Langzin Tobatong. Meja Sasho Kani Mekor Dede Boyotun Yongken Yueko Watong, Tsongba Jimang Ni Jimang Don Roba Tongyue. Sonam Daji Ji Senong, Janglam Nen Jorshu Ke Lampu Kona Minbar, Dewi Merika Ke Bundan Rowong Tong, Biri, Nyamji Ji Shibi, Lampu Yang Yibari. Chobyo Janglam Je Daoxiong Wa, Sonam Darji Ji.
2: Menko Zaybu Ke Dula Nga Su Ke Kundu Kikiri. Menko Ke Nala Nga Su Ke Yu Deba Tsama Na Bunda Chikadari. Rani Kundu Nen Menko Hyatong Tsam Ne Denja Ngan Roshu Tupdu Sen Na Ne Haja Gabundo. Rani Ke Lebe Lekan De Tonyen Deba Tari Ya Zambi Do. Tadong Muntu Ne Lekan De Le Zambi Kisim Kyo Yu.
0: Dana ngocar kiwi kalam yinla, meyu yi je zewa tansam su kiawa hii ziong yin. Marika ka po chuzi nyamdun zomni, dixi loyang shonsam kuyndu lenji yubari. Amdo zongwi je junlin oyun, junlin zongpun yunba rabdenji. Chobyo janglam hiyardong toba di, Marika nrongongdong, biji, nyamji je toba mazi, zongkong je banjur piji di nguyuhu kienpo xiongyo jesungbari. Nakchu zhungma gunga yi, ngama nakchu ni lhasabar, kyochu je gozam gorjiri. Dacha kyochu somnong lechendu. Maungu bar chobyo janglam piji ngali yaba yungju rwa yue jie sungpa re. Yuekor wa tan la jie. Zhandu ni beo la mekor dedi yungwa yin. Sabab tobo nandar janglam chun toba na lab chenpo re jie sungpa re. Lasi chungpa, zhou zhen yi jie. Chobyo janglam jie shou yin rinpo beo da chi yue. Ngan cui zhong yue zo zong ni beo jie rini jang yung jie sa shou ka tu chabi toba xie ju yin jie sungpa re. Lasi babcha yuekor tsenyue gendru gongsi yi shichab jenyir. Yang wan fu yi. Yuekor wa lorene ma debara mangdun rojindu. Mangcho chi yungbab jang toru song yu. Dazo chobyo janglam chi gadin re kye song bari. Malo nikyu gongdo mannam chi mekor bodo yongjura re gukshi. Malo nikyu jeso deshi loyang gangsar lin. Kalam hi ka gangjong santo tong meja sasho ka tuti shi. Mekor hi la piji chi rwa tong ziduk denbi yongjur du. Kalam hiyardong tobi lewaang la jundo songwa tong, mari ka nyamri toba ni rawa sabajin. Kalam ringtong ro, tamju nzo ta me.
3: 现在准备采泥去建泥泥，现在准备采酸泥巴了。上军去推开准备，身体、身体抹不洗白，张牛没事。

0: Chobo na patso kunkan song, tindi Baijiu Longting Nyingchi li kong, kamke Longting kya tarinka doni kipi li zin nang, Baijiu nire caba kanka jitambi zong yi. Ma cangmi dure sabi, Baijiu damju yabo xiotaba xiegwe, xiebi kwa tang.
1: Ngu zhao mangpi ji xia tala dini, yong lao xiartong tabi goro.
0: Mangshu baida jia kalan sabi gor.
1: Ngu zhao la dini, chunja lamba tabi gor soa jati xio.
0: Singa na patso, xia la Baijiu nire caba kanka jitambi zong yi. Ma cangmi dure sabi, baijia danju yabo xiotaba xiegwe, xiebi kwa xiojin. Dure sabi baido, ralung dana du badang, marik tunjil, xiecu dinghin, mamang deshi dinba diyue, baido cwa xiexin baijia qidun bi tabdang, baila gaiyin xinkin cangmane, baijia danju jia dinbang wadang, sa zongkin xiada inba ma se, dewi ngon nong mugui bi baijia danju kin yangin. Mamang bi baijia danju yabo xiebane, zhaja li dinba dang, Rizal Sazong Ba Koni Ngenche Yinbi Nguyenzin Xiejiyue. Dendun de Da Gala Yinti, Yichi Senggowi, Damju Xuedang Ne, Namyang Cijin Ziba Li Xiongwa Ximinbar, Nguyeje Cowa Li Xiongwa Xiyin. Santor Ni Jiawi Marikaga Mang Cujin Nguyenni Yue Na, Cowa Jizam Xiewa Di Zamje Xidu Ximba Di Ne, Masinggo Xieje Damju Jixi, Diyang Danzaje Kengbi Salam Ni, Xioye Camji Ni Xiatong Tobi Santu Lamji Malabar, Nanju Guba Ni, Gansara qi din tuan li dawi bar, qian jin sangbo meba ni, xiang yu yu gu nian dun zhewi bar. Dui kong tabja ni, de dui kong zang ji bar, qian zang cang mi cuwar ngowi zhang yin jian jiu du xiong wan dada ni, bui pie ji dang ya tuan xiong wi, sui nian dui bi cun zu xiu shi. Gin gun cui, ga du ni wa ni, xi du din bi cuwa xie jiu xiong wi bai ji, qiong xue la bu qi ngui su ni wa dang, yu nu cui, san tui din re jin zou zhun jia, yang zu ji ba da bi, nan bar bang bu xie ba. Jiba cui dure sabi, nye yin wo, dhe tang an chan long yong yi yue. Xe tang cui yi treje, zi du dian bi duan chung dada li, dure sabi, ma sin go wi, bia jia dam ju trub yue.
1: Dian song tang, li jian barwa na, po jie dam ju jie ma sam gar shu jie, rang tang yin xin. Bia tau ba, zhang mi ji ngu zhala dian li, san tu li ge sa ba man tang, zham shi yue. Yeram da yu zu bi li xie bi, zhong sao tang, zho kar da, li la zha zhen yu ji, ku zho li ni to xie cu di, Gye zha me bada le jie pa ne maan cho jie san chue taan gan ngan chen ko re gu jie jie ne do ta jue xie jin yo tan cao song kien zho bi gang jiong jie tan cao dinbo song jie yu jin ku cho re long qiam da zwa taan. Din song la din ne zai qi jie ko jie sa jia bar mo gang cao la yang song jiong jie jie jin ta song kui tong me sam da la le da shen yo bo jo li dung bi pa yi ta li da xa ne san toro yong di zai sang zomo le jien pa la taan ni xiu yu go ro ju xie di Tan zang pi ji ji, bin zhe li ni la rem di xie xie yu, li li ka ka nga zo pa ji mi, bian bong yer zu tang, ngu zhou yer zu ji, san tui jing kong la song chong tang, tu li pi ji lan tang ji ju ruwa, cham zang chet tong mang bu, di ji di bin cui qi de bian xin yu. Da da na, nam sa yu yi xia ju le bu qi ma rong, nian da la ten song tang, ga jin bi zu xie pa na, cang mi nyong zu ru ta bi, ma sam gar wi, tam ji xia ta ri.
0: Du da sa bi bai jia tam ji ya bu xie pa na, ma cang ma ran gen chi yu la. Ma cang mi xie qiu ba yin. Qian jin na mang qia bie du le sa bi nang, bie jie dan ju xue ba le gang zu ni qian gui dang zha zhig xie mo ge. Jun tun jie cao yi niam xue dang, rang ni jie niong wa lu lin, tong tu xin to rong gui ba ji cang ma ne, bie sa ba xiu yong ni nguan ba de xie bi. Xia tan nu ding xiu xie. Ngan cui bie jiong pie ji jie wei dong cao yi zheng zhi dang, ma li tun zhe jie zhe xin sa mo. Xian kan li sun zhou yi nang ba zang bo ji, rang gu ngang xue to ba ma se. Dung yi dang ma tun bi xiong leng ge dan ju da li, Rangu ngang gaba jia di, rangi jie nyongwa ngui la di ni, xiu leng ge dawa si wa dang, bari ngomar di ni cul ngui bie wa. Ngui yu dang du ngui la di ni cul ngomar, ra jue ji xie gui. Gang yung san du dam ji ne, mong mong jie ji ba xiu dang, du re jie bang bu xie ba xiu, zang li la bie ba xiu ji yin xin. Ngan cui le ni ju ma la yi cu ba dang, zi du ding bi cu wa la ji ji xie to. La sam dang, ngui zhub, ga yin ji la di ni, rangu ngang dang ju xie ba dang, rang du ngang, qia bie xie di. Du da sa bi zhong gui bie zhong jia, dam ju ya bo xie ni. Ma di wi mang wi tun zhe dang, jiao xiu, xi bel, xin tun. Zi du ji din bi xie zhou zheng lu, ding re bie jie bie zhong sa ba, tong tu ba xie gui. Xing na ma zo, gong de xin ba di ne, bie zhong ni re ca ba kang ge ji dang bi zong yi. Ma cang mi du da sa bi, bie jie dam ju ya bo xue tu ba de xie gui xie bi go yin.

0: singing job number kung kan song da da ji ji sing go zu bie le jin de ne bei jiang long jin yin jin le kong kam ge long jin jia nga dang ni ji bi xu lam xi bi le jin re de ling ge le jin na din jin xu bi gun ren ne bei zhang xiong jiong si zhi jie yan bei jiong yin ma dam tu zu jie zhu xi yuan ba ne li sa ge xiang yong yu zhe zu bi cha duan ba ge ge xian nan do ji la yin xian nan do ji la ne Dura gongmi lora dungju nang, bejong ngari sako zanda zongka gogi nashul ramdo tongmi decha pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin, gaki yangda tangro ni, lopchungka gotien ramba na, kongka xiejujia jenchar tiri. Lopchung loren zhugba tuanji, chimli jia lingin chadu babdi, lojan rongsan yogu xiongyo. Wenjang kongka semji tingni, mangchwe jia xiebyi la yin dang mandawi, Dongwa Samu Hik Xie Yin Yue La Yin Yang Sadar Jia Yu Zer Ri Gui Zhi Damling So La Yang Yin Dang Mu Jik Bi Zai Wa Samu Hik Cha Yue Derin, Bejong Long Ching Nien Ching Le Kong Kam Ge Long Ching Jia Nga Dang Ngi Ju Bi Xiu Lam Xie Bi Le Ching Nang Be Rang Xiong Yong Si Zhi Jia Oyen Bejong Yi Ma Dam Tun So Jia Zhu Xi Yuan Ba Nga Ri Sakul Xiang Yong Yu Zer Cho Bi Cha Duan Ba Go Ge Xuan Nam Do Ji Yu Zer Lam Bi Ding Ge Dam Ju Le Jin Gang Zha Hik Ju Kong ngari sakul xiang yung yu zal chobi nang yung min dang. Duy nami xik la tomar ka dik to cha duyan nami gwar so jia dam ju xio jin.
1: Gen su na do jila kamsa gila.
2: La kamsa.
1: Gen la gui zhui dam lin dang anzu di chap zin tong zhe chap ni zhirwa gila.
2: Ong zhe la.
1: Da di yin du gen la gil anzu long zhi sing gi so la ya. So su ngu zhu chi di yang. Nganzu xinbei da yang manda ya gi ngu zhu chi dang jiri giri. Ani gila ngu la nganzu long zhi sing gi nama so la ya gen la gi ngu zhu do zhu xin la gila.
2: Bese. Ngay ming li cha xiao sana. So na dor chi zi gi.
1: Yes.
2: Da pa yu li cha so na ngari se gu zan dan zong gi. Zazhan zhong zhu se sene dinere.
1: Yes.
2: Enda ming nam gyun na ngara ge zom zhi tola ina da dinere tola ming kar mang zhe wajil gugi wa suna dor zhi sida gwa.
1: Gugi wa suna dor zhi.
2: Gugi wa suna dor zhi. Mang zhe di gyaga rinpa tangpo zomba po kezi gen so zhi la sin chang yin shu. Danda ngay di nyung ming ge sora di gena ki tup zhi chi. Gugi da ngara kesa da ca zha cha chang diya da gugi gomba se zha. Nang zhu diya la da nima tangdo ge ming kar su cho da pos. Diya la yang zazhan nyingba se gwa. Da ngara ngay cha cha suna. Gugi gungi lu nga di danda ngari se gu ki. Lom ting ki te nang da tanda te lop chung che che tuk si te vre. Te chi tu tam ta ngay chen chen zin la ki che chi so re che ma to cha chang ti lom ting ki lop chung ti ngay cha chang xin yo ma re. Ta so su nang ki ta kang so ra le gai kyun ko ku ta dun che ni ta lop chung ta kyo si dun yo ma
1: re. Lom chung ti dun yo ro ra ki?
2: O ta lop chung ti dun yo ro. Ta tanda re ni chu se se na ta karang ten te ra si re. Ta ti ting ngarang chung tu ni kang so go san. Go chu tam ni tam chu tum ri ti ri ti. Hachangi gawa yu.
1: Rwa
2: gaya. Kari ngon, didi zama nganzu ta nyendri nang siya la tinte jitang gombo re.
1: Rwa, gombo re.
2: Maang chiwa chi karchi korsan tanda di yu ba. Nima jinxio chi kyo deto chapa bje maang si tinte su war.
1: Yes.
2: Hen didi zama nangyi tanda gintu dina siang nye ta gemi ma la kun nye ki di damjo ki tinte di chi yu. Chapa ki tinte chi. Di yu zama. Di amchor duksi nye nje ngarang ki tengma chi didi zama gina ku nye ki ta zamcha di ming tinga je xa. Dito zama chik ta tenangi gyurim chik kanta nge dungbu chik duks maal dhapaak tohne duks kakaki kakili ta ngaran su chan gyakay chen tan ting sa wara
1: kura jo.
2: Dinde chiki chik ngulu pe ngara shui chik dinde gina kunyi ki zamcha chik nge beti shui bi. Nganzu dito zama loza tangdo kandala tsewa chik nimu di ta soso ki mi paso la chima yu ki paso di chebra. Tsewa nyi li yang gol tohne macho ki sora ta nganzu lukso zama su dinde chebra. Tsewa nyi li chik tang puinja cha zama. Tsewa sumne chik chik dungmi cha zang nyambu zom chik soga nga. Dinde chiki gugab la nge di chebra. Tang ngay roba chik yu kesan si nisi wad ming la. Kuwa tang ngay nyi nyamdo loo ti jang chik loo saa chik loo tuk su roba su chitari. Ani tenyaa mangzo su pi ta ganang tang tenyaa pi tingzo siw chik
1: to. Tang mangzo ki chik nintin da titi ta gombo chik ta tongyaa di pei ti gombo gombo rwa.
2: Oo tinte chia zang.
1: Tang to le ane chik mi chik tinte chabdiw le ane chik gazo da mazo ni shibu yigirwa.
2: Reshe reshe tinte tang nganzo me tuitu zamba la pei ti ta chik tang chile ki tinte kangso yu zhe chokpa se ya tang tinte pei tinte ane nyong rinpe ki tinte yongi khachang ki chik ne sata rinpo chi ane khachang gombo rwa.
1: Rwa.
2: Tinte yin to so mangzo kin doilu di ane tinte chik gong topi chik nganzo tinte chik tsui shita.
1: Rwa.
2: Ane titu ne nganzo de xiang zhang tang zun zhang da zun kin kudri da da tetsu sangma ki pei deng zhok yaku xie chi da kenyi di pei misi yaku duksi. Da lo da rishi nganzo lo sa yin na zha garang zo ngarang zo kaka chotun zom du ki gadu yin na da di hinji minji kuwa duksi. Lo sa tang tang nganzo kaka chotun yin da tinte chami chob chab shio yong asa. Rwa. Kese tinte chumar. Ane titu zama mi kunzu ki gyab yo wo le nge ngansu ti chongzu ki lo chunga tezu ta chitang shunu lo ta nishu mandab su tinde ta pupama tezu dikzu sura cheche tenzu lo shabzu sura che ngaransu ta mangbu ta yuwa mara tezu zama mangzu ki tindu zanda ka kor xie se ya ngotam nye ki shabzu se ya tinde ki robzu che ngaransu suwe cheche dingjian ko la chabye song zang ane tewe ku na ta ku namgyung ki tindu tan che ne dik ze che teya sobzu sura che ta ku che ma che nze che sura che
1: kya kor che te che
2: wo tinde ra che wo tinde sura suwe che ane ngansu chongzu nang tindu ta lo jingi duk tsui ta xiexi duk xie tui zama dan di haa zhangi yaabu chung zi dine xiexi nan zung zhong zung gu dik yin zi min zhong rinba ki din zhuk yu sida gong zol
1: chabdun xiga
2: oho chabdun xiga ani dine xiexi nan zung bai di kuru ta zhong rinba la bai kuru ta lo tui ma tui lo xi nga xiu duk zhuk di xin bari duk xie tui zama bai ta gu mi jaga rinba di tui zama nan zung zhong zung mi yung du su aang tangbu jang gara lo da rixi ta rol jia si xiu xin bu rang da yuwa mara di tui zama nan zung ta tanda xie nang goh si war nan zung ngari dire dam ni su rixi ta ku tik su chi mandrapa kye chu chiwa o dindre di chee chi nganzu dindre ki shabzhu suyo ani mangzhu ki shabzhu yinba kangxi la dihe tolo ani ru ki tiktang ina ta dindre ku dingjian ku la dunya songza ani ngana kita samtang chaminda suyo ta ching ni mila lobchong shi warwa ta nganzu dine namgyu na chamze la kunzu lewe chamdi karsa sagu rinba ki dindre mi chabdun ruka dindre maa yungiri shamgyu dindre chamza ngarang tas tas ya dina dindre chigi asamsa ta mi lobchong chee chi ani dindre suyo chi ani dine nganzu zongi ta zhōngbō yīnā rā, shū yīnā rā, tēsū kēng ngā zhōngbō nē dēndē shi tōng yōng dō zhāma bēt kōr tā bē kāng mānsā rē shās, tē yāku shēbū shi tō
1: tōng chēmbu chē
2: tē tōng chēng chē chē ānī zhōng rīmbē kē ngē tē chē chē, tsāp sō rā chē chē sēgū rīmbā rā yōng chē, dēndō rā kē ānī tō sē chē ngē gyū rīm dēndē kē ngē tō sē yā mā tsē chē chē ānī nī tōng shī lō rā, ānī tē
0: Tata qi ji sin yi bi le qin di ne, bie zhong long qin nian qin le kong, kam ge long qin jia, nga dang ngi ju bi xiu lam xie bi le qin di re. Nga dang, qi rang, kong su jia ngar song ge ngo cer me ci dam ju ling di, qi ra la zang nu jia cu ju yin de ba dang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin chi cha du ke wing gin sim dang. Nyong nang, to bi zhom zhi su, long ge xiu bar din di. Jiaji singkin nam dang nyam xuan nang wa pie dang. Degar, qi ji ju bi xiu lang ren mong wong si gar di

0: 소소게다 미 직가신 소르 시지 엔티르즈니 수틴데 트리요 미첼레 난다 틴데 용스기 마테다 디 메자 아니 겐제야라 도스 겐 슈지 데난 린지 민지 좀지 갱니 고와
1: 저기라
0: 안 되네 인도다 니동 조섬 로르가티 로드지르 틴데 지베 당사 유난 베구시 독스레바 슈지
1: 아 디 첼레 탄다지 고좀장데 사좀
0: 체야 오 틴데 라지 틴데 탄다 나랑게 잡제기 돌았다 너무 뒤지 되네 게일 니레바라 슈비 안 디두 잠바미 땅 Yana rinpeke kisaa tindu roochoo na soosu rinne choo zeta paakuchee, an ko thunke minduwa. An tindra yindu zamaang poyo nangula tindra kegen tindra pe di zeecheche. An tanda diwa chui chaa shekwe ku chushi re, tanda genpuzo treshi laa. Genpuzo treshi laa ke an gyucheche, an kegen chi tsero chi su tukse labinye. An shukuli gen soosu laa shangyen tuk tsebre. An a del tijeche dambare ale mii buyeke mii soosu gita mungshi rang te suangma mii tagiduwa. An di yindu zamaang kena gita gyunche rang yong minduwa, an soosu te teche tij chongchebre. Jangtidu zamange, tseshi chena lochegi changi ek tseshi yin. An nge kyeye den dao chunga to ti chunga su. Ti kansun dao chugi chena gena nyung cheche, ane ti chebre, mengang tupsle cheche, ane gena ti che su, mebse gena che su. An dine cheche nga zhoye ke koka ku marabare. Ditu zamange nidong chuk sumlo nga ang tangbo, bonjo nite nengung losa tsenzo, ang tangbo ti shuk, ngosu ti shuk.
1: Nidong chuk sumlo?
0: Oho, nidong chuk sumlo. Nga tang tiri, loka ki nubu si, o ngeni nyamdo la, Bien tosi tabo lagi tsam juis nangche.
1: Si bien juro se
0: te? Oo, di ang tamu nga di dati loza tsenzo
1: te. Benzo nye tili wongke.
0: En di ne, si tang tuima tuiki sora si tukse ta tsukte zhonyi sora chebe.
2: Lenje tashi tere! Lenje tashi tere! Nga ne, ngari sago ne yongwe gujo tamne shigen suna doji. Tare gujo tamne nangi mina tsobo te nga ra rangi tuki inda. Di mazo ngari ki shamre shunu pesa ba.
0: Ano otegi gyunem nanga sosu ki chigne otol shema tamge tinte togli na tsamjera masung ta jangtang de masung o tinte si lochi chigi tse so si tinte si ta diya nanga gujru tamne nge tsamtang di jibtang nguyne si na tuyembe sora chebre ta yina tamche tungche cha di ta yagajin xiaoping sora
1: rwa
0: di bedi tuyo ma re chega sora tukse lebre ta yina nga rage ta mi lobchong cheche tanda di mi keba mangbu yore tenzo la mi ta mangche jibtang patsulu mo shema kyangkyang rwa an tinte chig chigla lobchong ra cheche ta Dengungi ngarang de lepdu zamba ke zamja tang durba chen na da Da so so so jitna khas gogdo yundo chenpo shibu chen sha
1: Yagye
0: Oho Da yin na ku misa gen de tsoba daga nangshin yagye rogo du ngan zu zamja de daga nangshin koko Tor zi tang gogo ra tse na ma su Tor dunggo du zamba ane da de Ma nyungwa ke kale dende treya de dende yungi de da yin na so so chik sobe Guho la yang pala mi keba dung kewang dende le tri che che yang ku yag du tang di la Buze tor tang yeke dende che An dende ke sem chu mang kege yo la Jitna shema tam zin yin de miyabi na ane ngan zu tola 참 매소 장장으로 다 망조긴 거네시나 다랑레샤 망조긴 돌은 안조다 샴주는 주어 로다리시고 세시소르 당 안조디 내리 세고긴 종가 두인 마제베 대워 샹 종소 차상 안조 로다리시 디데 주어 다 디데 주도 망조긴 돌로 최쇼디 디랑제도 베나 차지샤고는 망조긴 안 안조 공림기 시주이지 제자 제고나 코 커도긴 정신동네 대비지 결제 아니 익제스 결제 망조로 로그인 다는 게 아니면 나만 나는 셰우치 미샤 고가선 직 딱딱딱 미망부지 로용도 잠바 고화세 레마도 소라다 지당 지당 직직레티베 레가르 제 데바마도 티기 고예 그 삼루나 샤에 나부 제용 야가 그 뭐니 그 시주 상부 딘데 여바 강시라 데돌미 고담다 루제 딘데 셰브라 도스 루용도 셰도 잠바 망조 센나 니리다 하장 간다르 셴다 마다바지 망조 레베나나다 오 디디 잠바 고주 담는 딘데 지는 딘데 오타 시주 딘데 지 여바다 군주 딘데 Bēdi ngā rāng ima māngzō nāng tēpa kāngsī, o māngzō tēng tētū, tīndē yu āsāṃ sāṃ tē sēmā nāng kō, tīng kārcī ngō sō tā mī rō rā bā ngā sō tōm jē tēngi sīm, kū kārcī wā sō tōm jē sī tīndē sī kōr trībī nā, mī zāng sī kōr trībī nā, ān tē nāng ngō yu tāng kūñī sūng trī chē jī mī trī yōng kō rā bā, ān mī kāngsū mō mē bā chī kāngsī lā ngā sō yō rā sā nā yōng mā rā bā, māṅ chebhasi nyamyung ka thokkyang kya ngā tu tichi kiyo ta ngā tu rumzhe nima sung lekha tila dinte si thobi yora
1: rwa kiyo
0: ngā dinte yin tu zima ngu ne ta lekha tila gashin dewe kya jinyin tsar tsar pe dinte rasi o dinte rasi
1: tam juu da kari ne ko zuwa di jik sursa che ya di da soye ki changcho we nere dokcho di ko jik ma duen ya ki dinte ya mi yu dil duwa
0: re sha re sha
1: sikde ya jishe kiyo yung dule
0: re ta di zobu jik raba
3: gin sun na doji la ji da bar chabzin tungzhi dang Gwezhu Damling Su, Zamqu Mangbu, Chabdun Nong Nyunxin, Chabyung Zongkin Mangbu, Kongge Chabdun La, Lingyu Qianbo Nangyue. Long Dada Geren, Kongge Rangnijia Chabdun Xiebi Lambar, Xieda Yangyang Xiejinyue. Wana, Chayung Xie, Gadi Dindu Chabdun Xiebar, Gangal Gangda Chisidam. dabar rangni jia yi la qi mu xu jia zamjia di gong yin xie na. Derin, bejong lung ting nian ting li kong kam ki lung ting jia nga dang ngi ju bi xu lam xie bi li ting nang di go ni kata xie jin yue bi, qie ji men tu de xin nang yue ba xue.
0: Gena, Tirang, Gita, Tanda, Zamja, Mambuji, Zambarwa, Dina, Logina, Tirang, Zamja, Mushu, Maragina, Tanda, or Tadi, Mudia, Yakutuas, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, Tinja, T ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ Kadin Lala to Chibi, Lam Tunja Gibi Hini, Mandaki, Chenyu Yula. Konambi, Sam

0: ji ma cha bi ga ding wo gen so nam do ji ju zal jia lan bu di yong ja jie qi dang ke jian yong su zhu yin yue
1: ta ngan zong ge ri le dan de ge zhao yue bi ji guo wo sheng ni di dan da se gu rin ba ge mei mei ni xue chang nang de yue sam ji di guo wo sheng ni guo wo sheng ni di Nime gendi nang yoro kuge gendibri nang Ndibri nang le rozen di tang Tanda koo sengi di tini jay ndibri nang yor Da kar singi damni hurjini na segi di la Di indi zaman kam ge piwaan da Ngari ki shue ni nyamdo songde zi nganzu ding zingu pui bi Ani kecho maji ku shewo zidong bi Nganzu di zinsa nyamnyong pere ge di tuwa ma su tuen bi Di nyamnyong pere di majung song sana Tanda pato nga kante zi tongi tuk sana Nganzu gyu zi di so kecho di so di li ka tam di ma Tabi na nganzu sara zi Damni ge doi xie xabru zi ni xiga zi ma nang chama xio soro zi ngari ngari ki xuan di ngari ma to xianba chama xio soro zi kamba ki di xuan zi sayo di ni me ma to kong nganzu chama xio soro di ni soro tong du eno ko chan yong yong ni ko boi ge eni nganzu gyu zi di pe ya la gong du la pe tor tang gu duk san na zang man tor du xie mi dar sa di sa gong di ni jik la re ma to di boi ge ring ni man se zi me yo da danda zu pa la ming chak chue pa di kari chung da zi ni ngari ki xuan se di ming chak chue pa xie wu chik chung ra da di na zung du da dung nganzu Tā mī sūki nāwa nāng, ngārī lī ōng shuāng tī mā tō mīndu āsāṃ sār, ngārī gātū sōng nā shuāng mā tō mīndu āsāṃ sār, tīndī nāwa tō, tā ngārī lī kēchūn tēmē tāndā ngē sē tī, pūrāng lī kēchūn tēmē ngē mā nānyam tūp māngbū chūng shiāng, tē yā gōrzi sē yā tā, mzhōng sē yā tā, rūdō lā chā shiāng, shēpa shēma sē yā tā. Tā yī na mā chī kī ngē tāndā tī nā, ngē rā tū nā tī ngū tī tū tāng mā ngā tū tī māng zō nāng chū tū tā mā tū nē chē kio rē, pē nā chā shiā sōng sān tē tī, tā tī gō wō, ngā līng, yār sōng bā, khor chā nām dōng, shēpa shēma, gaya tsiki di sengor ki genja dremi nanzo tanda nganzo ngumi rinne shuishan nang lukiya chan ta taga rabu shio wara mangbuchi ta di ina kakchik ta gyagab rinme nang chubare kakchik nyong rinme nang ruk shimbare ta kakchik tanda sagu rinma de ta sagu rinma de yar dono mutu je nganzo nyong rinma de ya puto bagi dinde sem chukchi
2: gala ta tanda chi gyuze ta lambu gante ta shuje ta milo nyusho tsana chi ta dhugduwa
1: gana
2: gala kiraan chi miksaya ki chik taa tuji limbyu shusabay dinde za susu
1: dhashay na dinde chungsa ngaraan tang aang tangbo tsobu chi ngone tang ngaraan gila shangyi de tang ngone taa gugab suru dinde chungma sunga ina ngaray ki tanda diya nang taa simkong susay warwa dinde indu tanda ngaraan tsomchak lupti nangyi kien sozila shangyi chi ani taa nang shingi ngaraan ki mikbi sangbo taasay kien tuk dina shangyi chi teso tsangma ngone nga taa mis diya nang la susu gugab suru chungma sunga to ngone tang tuji limbyu bukuru shubayu mimi dinde ngone yin tā pī kītīn sāṃ kī mīkyā pī tīndē ngō nē gīnā kōnsu chā sāṃ tā tā nā gīn sōs lā shāṃ yī chā chā sōng sāṃ tā ngā rā ngō nē chā sāṃ gīnā kī lūp chū āng tāṅ gu tī ngā yī sā wār yūk shō tī ngā yī sā wār gīnā kī tīndē sōng tā tī tū sā mā ngā gīnā tū shā tū sā ngō nē gīnā nā tā nā sā sōr sā wār tīndē tā sūsū gūndā sōr tīndzū hā kū nē shēng sūsū pūrū kī hā kū mē pchā tā bē sāṃ sōr chā tīndē yū pchā gōp tī tī lā ngā nī tōng chūk sōng lū ān ngē tsaṃ chā chī gīnā kī pōn chō ngī rī lī gōng lū di chiya sunga losa gongso la pui su an di daga xio se genpu zhun la dang gongso lep su pui zhun nyeri lu daga lep chu an di du zama ngen zomja an tangpo ti gena ki gongso duen chi an zomja yabu du an di go yu si labre an shu gu li di go ka bu yabu chung ma sun an di xia gure xia zi yan shu gu li xianba zi li lu ye li ku xio se an ngen ke ne me nyeba di li xio se du an nga ta yongi me labi yongi man se gu jumza kar xio se di du zama gena nga desha su gu de u rang me ra an di men gang chi gu yu sos pi na li di chiya xio se nyeri lingung lu tsenzo nang di shuk tobi chi shus an ngay ang tang di shi nga gina pe na zu an gyu ni gina nga kawa dinde pa jie du zamba gina nga nyim chik an tang yung tse zang du zang dinde chi ma tu ma yong kyan kyan saki gina edu kyan na an di nga pe di tolu nung di gendo raka zamja ta nyam to khe chi pa chik chi mara pe treba tang su chi an duks anyang dan yang suru chi chi du zu ka dinde shub di la yaku chi di ma chung chi chi duks lebre an gina nyim chik kawa le chung kawa yu su ta nga di du zamba nga zu mi na shenchaare chik chikuwa re, o titu kaang kawaji le, te nga te yu, te gilaa kaante to nga nangdaa mendo, ta raang inji menji hurtaa chee shung sa, tenre kee chee shee shung, te nima nyiwa re chik duks meyab chee do. Ta te nga ngone nungkyu kee kuya raang inta mezi te na, ta te ngone kong tuk pe trinye sura duks, ta chayama kukab sura ma jo, ta te pe duks limbu shu sa zobu chee re na, ta na nga raang nungkyu chee sa, ta sembe naang pe mezi kwe kuna ngyube sura chee tenre lele kee kyo sura, o tenre yi na, taga nang shingi, ta te nga raang zamja tong na yi na ta. Dinde ke tomai ta ang tangbu niwe de xia xia san din na tangbu nga lego na yong du kang de la kon zu king a ta mi gen cha yang la ta na gan zu ti lego ge ma chok zu ge ma re ti dang 안 당하는 신 되는 게 단다 개인 공부 좀

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sengen ba zo gong kang zo, xiam la lo do ni düsa sanjur nian zhuo ji yan. Xin da zhu bi ce ni zhe ji ni ni, xin da dun bi ce som ni ba ra. Rang jong zhe du ka dun bi sa tu sen zhu ma po he bi, zheng yong me ri ze gor cuo ba yi. Kong me yeb zhu zhi zu xin ni, si chuan dong zhong qing sa gu ni su, dun yu ni jiu som mi da gu lo zhong xie ba nga yu. Sa yu ngay su, ngay tuan bi dur dong nyam yong zong po lo zhong xie ba so xie bi. Rang yong su bang rin dong, ri ye ni me ri tun zhi ya tun zu du xie ju dong. Ye rim jue xiong bui zhi ling nir yong yi, le ge rin lam jia qir dong yu. Zhong go gong chan dang u nye ne lo jia dong jume nga ko wa ra din zhi yu ni. Lab chi dang zu nying top dar bi dong de, nye we lo nong. Zhong qir yong zhi ye rim dang zu xiong zhi la lin zhum zhi ngun bar xia qi. Nye du. Lo ka zhong qir zhi, zhong go gong chan dang u nye ne lo jia dong jume nga ko wa ra din zhi yu wa dong. Zhong qir yong zhi ye rim dang zu sar tu zhum zhi zhi jue dun zu wi nyam chup xie go bi wa zhi. Nye we lo nong. Ngari sa kui zhi, yu teke ngon sa ten yi di qi zhuk chun xie jiru xiong ne jeb de. Zhe kong deb chun jia qir tong wa ma zhi. Tuen zong zhi tui zhi te tong zhun lam xiang yu ba zhi. Ngo ca duma ta, te kar zhong kui zhi cong kong tong yin zo chomrar o ni, mang cu zui ni derong ko zhi xie bi ngo ca tong xing zhi sui ba nyo top chi yu ba zhi. Gom tab ji ma ra chen ten deb li jia qir tong wa tong, sa kui ka ge ce chom la ngo ca xie ju tong, chomrar zong ce mong tu tong ni, mang cu zhi jin lang jun tui do tu tong jin ba zhi. Xin zhi bu yi rin ca ba yi xie ce som ni chab zha xie ba ri yin na. Jacob zhi zhu xie xie jing bing ge den gu tar, nam bi ya xie tun Jacob zhi sin zin. Nei tong po nan de an da tewa yi, xin da dun bi ci nga ni ju jin yin bar, zhong gu ri jie dun cam zhi nang ju ren du.

0: ne pa ya dön se di re mi ji chule ta yu ma sa ton ze ci ne ji pa ge nga cha nga ne ya pa mi rang ga se ne ge la ni to cho ya ci ji dem ra cho wa cha chu re mi pe bi tu ter chulo hong go ta chu ya ja ju la to na se pa ta ja se do si wi nen se mon jo wi ta bi gu ta pe da nga pa ge ci chue bi ge che nga cha so ne ni ma te ku che so ki do te ni che ta na la so du da dan jam de cho ni dal ti na ne ta ri pe da nga pa ge da da cho bi do tene pöda nga pa gitsi chöp gini pöda chukpa gitsi chöp gipa da ponto te nol ki dao
1: tene tse nye rula mabi donchar xie chepa na yami xue che nga no go xer simpong xiang ni lo ra sasui jo lang zo ni do har chi lo de ruji cham da nang go ra ni yelam xiang xer xiang xia do pongpo mon jo polu zhe bi tse nye da nye nga che tse jiu din la zi kwen ge tenu yin na da pöda nga pa ge tse pa nye rula mabi donchar xie chepa pa na yami xue che zi kwe xing ge da tse nye rula mabi donchar zo nen Chapa je pa jo xinga, kasi te pa sunal da, yami tandali yinang, kya kyo chenpo ngore ye zikwa nga. Dani, chi la gole xe yana la, polu zho bi, ci nying tang, ci nyinga che, ci gyu dung la zikwa nga.
0: Dani, da, dawa re re la sa chu me la wkin jungwa ka kam xe che cho te, pyo da nga pan tala chang su na, jia la da ndar, jungwa me chu kam xe che bi, yo jia, cha long su pa jo ma. Se bra ci ji ne, pa san ta po, chem ka zi teni bi, xa jie to, cha da lung bu che wa tang, ci ju do ne lak pa tan ju che sa lo pui so tar te yu ya che ci ne che ne pa sa ju kar ka te ni bi sha lu ju do ci je lo da ma wa hi ta pe da nga pa che la chan so na ju wa kam che che cho te me chu ni kam che che ri ze do ju mi te la te ni yu che la cha lo so pa ju ma ju te se bra ci ji ne pa sa ta po che m ka ti te la ni bi sha je to che de lu bu che wa ta ci ju do ne lak pa tan ju che sa lo pui so tar te yu ya che bo ri ze do
1: ne ni pe da nga pa ke chi im pa ci ko le hu ya na la ci pa som ju ji jiu jiang a jiu zhu jiu dun jiu ge nie xie nie song nie xie nie ge ji ji ge lan yin zi quan ge ta gong leng ni ge bei dan a ba ge da xin do di xue zai ge xiang la de ling ge zai ge ci jiu ge lan wo zhen do di xin na
0: de ne ta de ren ki zai ge ci jiu xin na de ren ne bu mei da lu da wang a bi ci ba jiu ge jie de dun bi ci ye ji za bian ba ga ma men zhe jiong chu sa chu chu ji din jiu wa xia gong bong dao nao de ha qi lu du de ren nam gu nai xie ji nan gu ri xiao ba chu zu de ren da nian ge chu zu ni ba ni la de su tun san ke 상이 벌써 내 시탄바 자님아 중초 3에 나니 벌써 내 시제 자다와 중초 4 얘니 벌써 내 시니 자멍멀 중초 메니 태인디 부지로토 휴처

周南措。大大切记三元币两千点呢，别用龙天年轻利空，看给龙天家进入个在两千时。

ཉམ་མ་དལ་ཐ་པེ་ཤག་དེ་ཨོ་ཨོ་གང་ཏ་མ་ཨོ་དེ་དེ་ད་ཐ་བོང་བོ་ལ་ཅེ་ལ་ཁྲིམ་ལོ་དང་ཉི་

Thank you.

Kona nabia dorte chi magolo lan dreba mi isane. Tarpa doga donbo lunjuk tabio te zohyan yoba sanye nyuma kherba la tamchangan roji sarasane. Kata nahyan yoba kapta na yeji treje chengo kong alon jangke dartan chungcha garmo jangke jabyu yubi yonzo la. Ngoncha kamban barba jangke dartan chiram nga ye yangte chungcha garmo ke yangten tiri donbunbi xelo nyuma rahya. Xejun nge tungda xanda tabo gozo kong la ni xar taso taba yike mazo zamba samje muna tabun zi xe gone. La ye pati de radi jingo tiri tangxia gome kata na ya wuna lankar janglong zho zongtang zhaman dindi da san nyuma na wu nga xa la. Tanpe toke donbo ten chamo lankie yaji ri yaji nake chakyu ri tanpe toke donbo ten bandu nake chekyu ri. Ka yangche nake yakyu ri linro don nake chekyu ri tangxi na lurdiun den da da sa ne yinlo damkian yukso. Melo tsake jolo le tongdo nene jata xe lo rangke.

yang ko na na be do che ta ma go lo la ndre ba mi be khel lon jo ter zo chong be ka ta na don cho lo a be ye ten be san ba la don bin be khel lon nyin da ra ya men den da ha pu ro nyam to son na ta me ten la ta ma ka tho le ten ke san pen zo tho le ten ke rab ga lu yi sa ke go ne ten pe te chi ro de pa ke go ne ta gar bo chi ma mi be go ndu la sar sa nga ta ba cha ne ja cha ke lo Ranta keser zomje kundula xake gone, chala, teke gone. Ranta artero dike gone, ya, geta kele, nyuma rakela. Kengerci nake, zende kumarwa nake dörte. Zotole denke rabgari, kartole denke senperi. Dandovi denke adonçari, ndokuma denke sirgari. Gapcho yi denke ommimdari, kekeyu nake timduri. Mela wuna ngumjuri, ranla wuna tojuri, damkina lurdu, ndenda dasene, chola huyi tenbeke lo tungtungde, lembadala.

0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kira cingku ki mah pada cere. Ayam.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sengen ba zo gong kang zong. Hemla lo do ni düsa sanjur nian zu xiao jian. Shinda zhu bi ce ni zhe jin ni ni shinda dun bi ce sum ni ba. Rangjong je duka dun bi sa tu sin zhu ma bo he bi. Zheng yong me ri ze gor cuo ba yi. Kong me ye zhu zhi zu xi ni. Sichuan dong Chongqing sa gu ni su dun yue ni jiu su mi da gu lo zhong xi ba ngao yue. Sayu ngue su, nguan tuan bidur tong nyam nyong zongpo lo zhong xeba so xebi. Rang zhong su bang rin tong ri yen ni merik tuan zhi ya tuan zog tue xeju tong. Yerim jue xiong bui zhi leng nyer yong wi leke rin lam jia qir tong yue. Zhongko gong chan tang u nye ne lo jia tong jume nga ko wara din zhi hui ni. Lab chi tang zhong nyang top darbi tong de. Nye we lo no, zhong qir yong jia yerim tang zhong xiong jia la lin zhong zhi ngan bar xia qi. Nye du. Loka Zhongqir je, Zhongko Gongchan tang u nye ne lo jia tong jume nga ko war dinji kyo wa tong. Zhongqir yong je yirim tang zuk sar tu zhumri je jue dun zuwi nyamchab xie go bi wa zhe. Nye we lo no, nga ri se kui je, yu yi teke ngo sa ten yi ri ki zuk chun xie jiru kyung ne jeb de. Zhe kong deb chun jia qir tong wa ma zhe. Tun song ri tui je te tong zhun lam xiang yu ba zhe. Ngo sa duma ta, Tei kar zhong kui zhe cong kong tong ying zo chomrar o ni mang cu zui ni de rong ko zhu xie bi ngu cia tong xing zhi sui ba nyo top chi yu ba zhi. Gom tab ji ma ra qin din dib li jia qir tong wa tong, se kui ka ge cia chom la ngu cia xie zhu tong, chomrar zong cia mong tu tong ni mang cu zhe jin nang jun tu de tu tong jing ba zhi. Xing zhi bu yi rin ca ba yi xie cia sum ni qia bra xie ba ging na. Jie kip zhe zhu xi xie jing bing ge den gu tar, nami bi ya xie tun jie kip zhe xin zing, ne tong po nan de an da tawa yi, xin da dun bi ci nga ni ju ji nying bar, zhong gu jie dun cam zhi nang ju rindu. Nye du, lop so bu yi nye dong nyek zi ru lu, lop zhan rin chong tong bu ju kong ga, yar ki gong sing rin ga ding jia le dun ya bu rup ju gor jie da to zham ni. San ni ka tong, lop zha ka ga yar ki gong sing rin ga, qim zhong mang yong cun zi ne bo xie de, la to ka bar to ni, qim zhong gu di xie ju me ba zo gu ba tong. Lomi lato kabar ju, qim zhong zhwa tong, qim da ge zhong cheng xie pier xie ba so jie nang cui nian guo xie gu bi lang jia duan yu ba ma zi. Yer ki gong sing tong, ngan sui nga ji so lomar ka xio bi kui kong rong yin tong, lop zhi war jie jik jur yik juk tong ma cho ba tong. Yer gar tong xim juk rong yin jie lop zhong so jie ming to ni, ngon wun jor wi yik juk njik zuk xie ju nian guo xie gu bi lang jia duan yu ba zi. Sar gu bi xie zi sum ni xie to xie bar yin na. Zhong yang zhe zhin yong dun kong ge, jia yong jie qiap kong nong, dun yun dawa nyi rin ge, zha ji rui zi nian zhun cobi seng zing nang ba ju di xie ju qie dun xia xue bi ni, rui zi nian zhun cobi an da to ge dong, ri su ju ge. Yu nam gui zhi, kong me yi xia xue cien dian, nar ma sun bi me yi zha jia xue ju ro song xiong xie ba so te, ngui sa dui bi nai dun jik du to ju di xie dian, zha ji nian zhun cobi ku liu zong po hi do jing ba zhe. Nye du, Mishi po so chenpa yeyi nyamri to, le xur gen chui je, ke le ni le ne ten song tong, le ne jashi tong jor jabshur she ju ko je dato tram ni. Ke le tong mang la penpi si ju she tab ka sum la tar she de. Ke le je le ne tenpo yong jor jabshur she ju tong. Yon no le yu khorda to ba she ju. Le ri zenu tor tong ju je la jabshur she ju in pa re. Si se nyi nyi, je shi du chen nui pi si chep le ne. Ke ro shi yi, nye du, trapo ro re, Nying dui lo kong ke nye dhamdu tuan bi, mami nam zhu jab gui tong, nying dui lo kong ke che jen nyo si nui bar nian ka zu yu bi. Jab gui teri, tang lin xie tab trawa hi re che juba ma zi. Nying dui den jia tong, che jen nyo si nui bar to hi tong yi jab gui gang xie yin rong, cong ma tang lin xie tab trawa hi re che ta cik zha yu bar zi. Xie si nyi nyi, yorob nian jor je ne zu pe war gin na, yorob nan zhi oyon hen kong ke, do le xin da gu bar yorob nan zhi chap kong nor, Nar ma suyen pe mayi nren lam nyen jor shue me chue pe chaki chabra shi zi yubar re. Yorob nan zhi oyon hlen kong ke bun ri xiga chaki dayi yorob nan zhi ni chim zu tong yon na shetab yen da jie de. Nar ma suyen pe mayi nren lam nyen jor shue jor ce ka zuyu ke jue yubar re. Si se nyi nyi, zem ling chue ten zan zu je, hong de isi da kien je da shi zhu zing tong zhwa yue pe. Hen ten ne du ke rim ni juk zhiwi chabra shi ba tong. Di kong, hen ten ne duk po ken tong zhwa temzeb yue ken tamadar lo kar sheba ma zi, ne duk xiebje cien lin xin zi sipxi inba zi. Shetsi nyi nyi, yi ren zha ji pong di, hata muen biya, zhong yang shi che bu yi, di nyi se zha bi ni, yi ren zi zha ji to piu je. 二日花儿母子错嘎都提取设备下学刚用了，压力太急都落就引起绝巴热。谁跟他妈做？德仁个堆沙山就休息了，他从妈得么？
4: 下次见，哥儿。
5: 下次见，哥儿。

人民天,我是牛美别的吉祥话。 电子看个地方看也就是送的

看起年就若修建完毕，把那个进展，对接盘就若落不着位，看给金融金，但那强度木马农村里光，看给农村些，该强度能进行。

这个全全错第二城管区学路穷路人主办进展宁波以后嘛西里扎巴一支笔马文笔破三十笔专业停顿插送向来第二

0: Dering ge doni.
1: Dering ga doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, dering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kesa nam, do du ce sun de ri hyo.
2: Zhobo na ba tso kun kan song, ting di bejong lung ting nyin chi li kong, kam ke lung ting jia dering ga doni ye bie le zin nang, bejong nye le ca ba kan ka ji dan bi zong yi. Ma chang mi du le sa bi, bejie dam ju ya bo hyo ta ba xie gui, xie bi guo dang.
3: ngu zhe mang pi ji xia ta le de ne yong lao xia tong ta bi guo ro mang xiu bie de jie kan lan sa bi guo ro ngu zhe le de ne chun jie lan pa ta bi guo suo zhe ti xi yo xing na ma cuo xia le bie zhong ni le ca ba kan ge ji dan bi zong yi ma chang mi du le sa bi bie jie dan ju ya bo xue ta ba xie gui xie bi guo xue jin du le sa bi bie de re long da na du ba dang ma ri tun zhe xie cuo ding li ma mang de xi dian ba ji yue bie de cuo xie xin bie jie qi dun bi ta dang bie la ge yin xing kin ca ma ne
2: Bia jia dam ju jia ding bang wa dang, sa zong kin xia da yin ba ma se. De wei ngon nong mo gui bi bia jia dam ju kin yang yin. Ma mang bi bia jia dam ju ya bo xie ba ne, zha zha li ding ba dang, ri zal sa zong ba kong ni ngen zhe yin bi nguyen zin xie ji yue. Duan duan de da ga la yin de, yi qi sen go wi dam ju xue dang ne, nam yang ci jin zi ba li xiong wa xie min bar, ngu yue jia cua li xiong wa xie yin. San toro ni jia wei mri ka ga mang cu jing nguyen ni yue na, cua jie zam xie wa di zam jia xie du xin ba di ne, Ma xin gu xie jie dan ju jie shi, di yang dan zi jie keng bi san lam ni, xiu ye cam ji ni xia dong tu bi san tu lam ji ma la bar. Nan ju gu ba ni, gang sa ra qi ding tuan li da wi bar, qian jing sang bu me ba ni, xiang yu ye gu nian dun zhe wi bar. Dui keng tap cha ni, de dui kang zang ji bar, qian cang cang mi cu war ngo wi zhang yin jian ju du xiong wan da da ne, bui pie ji dang ya tuan xiong wi sui nian dui bi cun zu xie shi. Gin gun cui, ga dong ni wa ni, Xie du din bi cua xie zhe xiong yi ba jie, qiong xue le bu qi ngui su niu wa dang, yue nu cui, san tui ding re jin zou zhun jie, yang zu ji ba da bi nan ba ra bang bu xie ba. Xie ba cui du re sa bi nye yin wo, de tang an chan long yong yi yue. Xie tang cui zhe jie, zi du din bi duan qiong da da li, du re sa bi ma xin go wi, bie jie dam ju zhe wye.
4: Din song da, li jin ba wa na, bo jie dam jie jie ma sam ga xiu jie, rang da yin xin, bie ta ba, Zhang Mi Ji ngu zhe le dian ne san tu li ge se ban men teng zhen xin yu ye ren de ju zu bi li xi bi zhong sao dang zuo ke de li la zhen xin yu ji ku zuo li ni tou xie chu de ge zha me bra li ji pe ne ma chu ji sen zhe dang gan gan chen ku ji gu ji ji ne do ta ju xi xin yu tan zong song kin zuo bi gang jong jie tan zao ding bu song ji yu ji ku zuo ren long qiang de zuo dang Tien song la tien ne, zai qi jie ko ji sa jia, bar mo gang zong la yang, song chong ki, jie jin ta song ki tong mi sam deng, la li da shen yu. Bo jo li tiong bi, pa yi ta li da xia ni, san toro yong di, zai sang sa mo, li jin pra tang, ni xiu yu go ro ju xie di, tan zong pi ji ji, bin zhe li ni la, ren di xie xiu yu, li li ka ka nga zo ba ji mi, bian bong ye zo tang, ngu zho ye zo ji, san tu yi jin kong la, song chong tang, Tu lin pi ji lan tan ji ju ruo, qiang zang chi dong mang bu, di ji ding bin cu yi qi de bin xin yu. Da da na, nam sa yu yi xia ju le bu qi men rong. Nian de le ding song dang, ga jin bi zu xi ba ne, chang mi nyong chu de bi, men sam ge rui, dam ji xia ta li.
2: Du de sa bi bie jie dam ji ya bu xi ba ne, me chang ma ren gen zhe yue la, me chang mi xie qiu ba yin. Qiang ji nan mang qia bie du de sa bi ne, bie jie dam ji xue ba de gang zu ni qiang gui dang, zhe zhe xie mo ge. Jun tun jie cu yi niam xue dang, Rang ni jie niu wa lu lin, tong tu xin to rung gui ba ji ca ma ne, bie sa ba xiu yong ni, nguan ba de xie bi. Xia ta nu ding xiu shi, ngan cui bie yong pie ji jie wei dong chou wi zheng zhi dang, me ri tun zhe jie zhe xian sa mo, xian kan li sun zhou wi nan ba zang bo ji, rang gu ngang xue to ba ma si, deng yi dang mo tun bi xiong leng ge dan ju da li, rang gu ngang ga ba jie di, rang ni jie niu wa ngui la di ni, xiong leng ge da wa si wa dang, ba li ngua ma de di ni, ni cu le ngui bie wa. Ngui yue dang, dui ngui la di ni, ni cu ngua ma de, ra zhui ji xie gui. Gang yong san du dam ju ne, mang mang jie zhi ba xiu dang, du re jie bang bu xie ba xiu, zao ni la bie ba xiu ji yin xin. Ngan cui le ni ju ma de yi cu ba dang, zi du ding bi cu wa de ji zhi xie to. La sam dang, ngui zhup, ga yin ji la di ni, rang gu ngang dang ju xie ba dang, rang du ngang, qia bie xie di. Du re sa bi zhong gui bie jong jie, dam ju ya bu xie ni, ma di wi mang wi tun zhe dang, jiu xiu, xie bal, xin tun. Zai du jie dian bi xie zou ren lu ding re bian jie bie yong sa ba tong tou ba xie gui. Xing na ma zou, gong de xin ba di ne, bie yong ni le ca ba kan ge ji dan bi zong yi. Me zang mi du le sa bi, bie jie dan ju ya bo xue tou ba de xie gui xie bi guo yin.

0: Lezi bi junan shibo, da gunzu chixin tar, da xie songji duka tar, langkor xiatong to yu.
1: Lo ngan cheng jiji bi rin, jiong yong jie njam zhe jian zhe kong to jie, ngu zhe jiu ca la dien ni, nam zhang tong qiu la gong di tong wi. Jiong yong jie yong lam to, langkor xiatong to bi, lam ta dam, jie li chi jiong ni tang, nga tong ni jie sengpa tang. Ram di yong lam jie li chi jiu ji sengpa. Jia lam ji mi, ram sam yin ji yong lam ji dar ci, jia cha ge jiu gong nga sengpa. Jiong yong chen song, jiu lam ji ji. Yong lam zha wei zhang zhi zu wu tang, zhong qi ngai qi zu sam ji ban yu ke ye ji qian ni zhen ba, bo nian zhong hong xi bi, ma lam ren bu xi ba, jia lam sam ji ji le dong jie ku xi ji, lam ta ji le jia dan ni shi zong tong de qin ba, ma zo bo de yong wei ding yi di chu ni zong tong de qin ba ji xiong yu, cu bo dang lai ji lai ni ji jia lam ji, kan zha ye ji jia lam ma lam de, cai ku dang zhong qi ngai de xie dong ta ba dang. Zhang zhe ji, man lam ji dang, yan lam lang mang wei, guo ba zhe ni, kan lang, ni jia la zang, jie ke qin nang ge zhong ji, jia jia la zang la, xie dong ta yu.
0: Bei lang xiong jiong, zhen zhe xian zhen xiu du xin zhen chen xiu, xie jia zhe ka, yong lan zu zhen ning la zhe ka ge, ning la zhe ben yuan ba, qi chang hong ge, wo zhe xi ba ying na. Jiong yong jie, niu zhe yong lam jie, dian jia ci ge le, xie ji ci lin sa zi mang bo xi de, dian jia nin di, lao su kang zu ye ba dang, pu pian jue zhe wo. Lana nyo zhe yung lan jie song zhen lang kora ci ga jue zhe qi ba la pian zhe nguan sa de bu tuan ni. Xie lu nying tong nye jie lo tong ma la lang kora xia tong to gab. Song zhen lang kora jie ji ci gal ci jia jia ye ca ji sin ba di. Da jia ji ca ji dun ba la din bu qia yue. De dan jiao ji ca ji ka ga mang pian xia yue sa zi zong ni. Pan zhu cong xin gen ka lo wa la rin min ang tong jiu dang. Da bi do ji jing kui min zi sa lung ji kong dian xie ji yue. Lu ngan cien jue ji bi rin. Zhang Jun Jian zhen zhe xian zhen kong du jie xie yun ga gui, nu ba jun tu, nu xue qie de dong di. Mang la pian bi xia de la dian ni, mang mang lu yi cheng bi, zhen zhe zhen bi de xi la lin de wa dang. Mang cu xie xue dian jia yi min dang, dai bi yi min, xin min ji la xie xie xie ni, xue cheng zu xiong ge, pian zhe tian ba xie yue.
1: Yong la xie dong de bi mang cu jie, ban ba ta lang yang de qing ba ding yang, yi zi gan ba zong, gan ba zong de, mu de zong cu, an dang lang xue. Lu su re wei niam li kang ge go kra xia tong ta yo lam ni jie zhuo ran ta ma dang ji xiu jia lang ni ji ge dan zhi yo niam li kang ge nie ban gong bu rang ge lu chang ma niam de la ju bi luo de gong zhong gu chi ge la zang ra ge yo lang ku xia de ma to gong ge ni zhi gu ling ge kong ge ding a niam li kang ge gong zhong de an dang la mi bi zhuo gong xi ge ngai ba de zang bu zhu gu Kan qi ren bo ge lu chu yi di chu ya xiu ti xiu qian ni zhi gong tong bo ra ge mi ji song ba dan jie lu ni dong ni xie zai ni lu ni zong lam ta ji li ni yu bi se le lang ku ge ma jie ha zong li ruo mo gu bi mang qiu lang ba zhen ni gan ba zong ge mang chu ji ru jiu ge wei ni dong ta jiu ta ba ma si gan bi lu ge qi di tu li bi da jian ta du yu
0: long a jin jiu bi ren jiong yong se zhong se jia yong lam xie li zhu dong a jia ge ji gong a sa zhun jie zhun xie ba dan Zhong se yung lan xie yi lan ta xie li che gu dang, ye dong ye jia xin ba. Xiang zhong la yung lan xia dong te zi jia jia jia dang, xin zin zhong cho le yung lan xia dong te zi jia jia gu ji guo ni ca ye jie xin yue. Zhen zhe xia dong te zi jin tu ngang to le xin ba dang dun ni. Xin zhu bi le jie lung gel dang ta ding de lo jiong dang min ju xie ba de xie ba, lo ju se jie ba dang, bi le jie min ju dang lo psi tian kong ta rin xin xin ru ku de qia yue. Xiu ye cam ji la xia dong te bi lam ji. Song zhen jie ma ni ma de xin ni, san tu xin li qie ding tuan zi, na zu zhe ku ni, jia yong se xie zong xie to ji yue. Bo jian zhou wong da di jin jie, zhou lam jie san li ka ge, you ge wei yi wang zhe de gong ni. Ren ni you ge jie tuan li pie jie jie de xin yue. Zhong jie dang, zhong si gang se de qie bi, yong lam ne, ma li tuan zhe la gong di dong wa dang, tan zang ya bo song yi, jie ta ga qin xie yin ba dang. San li ka ge mang zong zhou wong dang, bie zhi di wei zhe de xin ni, ma li ka pian zin zhou wong dang, bie zhi. Nyam zhe ji jun qi mei ba ding se dang ding di tou ye. Xing na ba cu, gong du xin ba di ne, ngui zhe mang pian jie xia ta la di ne, yong lan xia dong tou bi guo yin.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi nao. Qie le wong bie di mi li xie yin yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

yang zhuo ban ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na ji bang ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan ji ma me na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhuo xi ba de ni ji zhuo bu cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang de jian ni ma zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yo bi zhuo bu cuo ga bo zhuo bu yong wei zhe wa yo Yang zhuo bu nan ba, da de ren ge xian ba bi zhe guo xi bi lin ci nong la xian ba bo ba sang ci ren de da wa gong ga lan mo da rong ba sang zhuo ge de ren qin lu zhi suo jie zhe guo xi bi lu ji zha zhe xi yo bi qian nan ba nga zi lin ci na xiao ba ge xi jin yin Dan nga zun hui la sen pa po pa san ci rin ge kang ge long chin jia sen zhu cuo ma de la ba de long chin ka ba song yang lin ci na xiong ki jia zhuo bo yong la ya xiu zu yi qie de pu wei mang ji de jie ni de zhuo bo pa san ci rin lu ji de yang qie le pu ni nga zi lin ci la tong kor da jia zhuo nan wer nian ta ba ni ya xiu zu ji yin guo

Chubanamba, tada cheja sinji bilin cindana. Bojong longchen nintri likong, kange longchen jia, te tong reza lintzin, royanji shinkan shibadiri, ngana lintzin zongxiong shingi rinqin yin. Gasi cheja pama banchi do zhobo zhomo la leji rego xe ni mendu zambo pasana do, rong ka nin dobi leji yo na, kaba anja, rego ji gje, zhoji jie go nga nga du jani rego xe choli ri. Lintzin de za dawa la te tong xe xin yo ba tang, nian da jia gomo chuzo jia tang xe ka ni, chuzo ju ni ba jia tong xe xin yo. Roboso duto de nianjo gasi shi jiyin. Ya zhubo namba, xiang lomen tu de senpa bi rego xibi li ji tong jiyin. La sa la yo bi senju ba san zhoka jia yi ba san bi tong zha jia tong wi li ji. Zhe tang tong wa yi ga xiba de, pa yo la yo bi pa ma pen zhu ta senju ta rong zho chung ba tan ji la po jiyin si, ta nian da jiyin go.

chobu namba ngani na shunyi ngamba ta shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusan chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tende son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

Chobananba, lala na nga zo po bi gajo cha dang dang jo zo pong jo tsu wi nyan nyom dang, lai shi gong ni ba wi zong shi lei xin, jo ya jo zo cho an zwa dang po yo jin, danda yin du xiang la chan do ni yin bi zho mo ba san ka lin bi lala de la jin ni do.

Jachiwi Sengke Namba, Nganu Santa Chichi Lenzhenge, Gegen Lozanyi Mayin. Ta Nganzo Lontun Goma Gnangla, Zoude Lopin Tuyema Sambodraga, Dike Dike Dine Jagarji Yige La Bishini, Nganzo Biyige Yangsa Sengche Suye. Deso Ma Tenle Payonbi Gasla. Ani Nganzo Biki Jidangla, Meba. Wenja kapdiri jagarji ani kela yo piki tenje ke ayanda saji rikji te ani pa torwa tang. Te dang nyamde peke tang jagarji ke nyinga la yo piki tomo wa ge yangsel te so te ani korang ma dorni teni sorja shi ba tang. Te to de nganzo pe rang kela yo na yang ani jagarji ke dang dang me piki. Tendrek yitzak yanda saji kahi jide ane korang sabdu zuni kane shiba. Oda tendrek jige toni ane tar yansa sanji soge ke beji zawi yige o nda tenla pa yaba. Tendrek jiyemba. Ta tendrek yindili ta temo ke jagarji yige la pe shini beg yansa ge yige ndesu ma tenla pa yombi gasla ane korang ke ani sardo nemba ke yige gangang yinba wada di korla beji ngashi ke kiba ke chwedele yitzil mndawa yoba deso soso la dine jinsen gandre gandre yoba waya ta deso korla nganso tade shishini hiba tende chire dine lonzui goma ke thale dine sanhi shaji ke zhuwa kaji ji nganso kyo yoba re dine dile zhuwa deso ke korla ani sengke namba ke pachere sa yishi yendo kapo re Tien di la ta ta rigi lhontiun ke ane ngay la san yi ke chua di su gu kor ni ta de ji ane sahi shi ni ane lhonti ngay yi lan ju ji ten Tene chua tangbo de kang re se na Tien mu ke yangsa ke yege de su ten le pe wunbi ka se la sar de nen bi ke yege kang kang yin ba o di kor la pe ji kiba ke nong la ye tsir da gong tsir mnda zu ning ra bu ji yue ba de Kandre kandre resi ni chua chik desh. Wai ta te la nga su gondi hiya bari zawi chani ni resi. Tangbo te ta xialu lo zawa la su ba gendun chunbe yar ngay ju beji ki ba pal che wa jigi ani tui da cha cha cha san da me da xiaza a san se ni sar di ni bi yi gen nda chubo yin se ni wai ta nandri ke sung jun da yisi ji yo bari. Nda ta gendun chunbe yar ngay ju Beji ta kipa, ta pachiwa tsama ge ta lungde zuun zangge yoshi. Tene nyingba de chere yese dila, ta dire nye kipa la pebi, ndome pa kiwaan genden chimbe. Korang ki, ta danje setang gano la, ani tomo mayin ba ge taaji tenka shi. Ta de chere yese dila, tete cha cha cha san se ande, sadini bi yege je mares. Nde jagar ge, tene saji gano la, ani tontini yue pa chiche yese. Wana tuyama ke sada nipi yuge ngoma de gangre yeze na ta gendu jimbo korang ke tawa de za ca za wa xia sa a ndorna yige dingbo wanda tuyama sambo traga ta sada nipi yuge ding re yeze dranga ke chani ane dungma yinba ding yinba tene ta tegu nol xia za a sende xia lo la suba ngeji kipa te so tan desi jikba re de ta mandra sa te chere yeze dire za ca za wa za za za wa yige nde yebo te ta gende chibe ki dina ani sari nimbi ki yige te res sani ta zawi chani ta yeto mura nde nimbo shi ta te soso ki jimsen ta rana soso ki jibje tenzi la sopa te so te lonti goma nono nga zo to za hiji chawa hiba re di dine di kasala shadi shadi me teni nimba ji chere yise dila ta teme ki saji sanji te ma denzi lu go yung kasala ha ge nzamla A sayate, jaga chi yang gano a tomate, ane hada nyam dili deba chi gano yagu yu, de jinsen kare res. Ta chua te, zawi chani, china, ta geni chimbe kisumba na yin. Jaga li yin deba rili, yige nga nga yon na ya, ta peke la mungko aga, tini gaza dada ba la sopa teso pa len sewi jisila, deba rili ni yige yerish. Ti yidir ta, peke go wanda, peke go wanda ta na, deba rili la yige yerish ni ma dri yon bi kasila. Ani deba ding tata long somari. Ka ni

Yeah.

Toilette,

야 거래벌로 타노로치미 야뇽로자 사온다손다 혀코오고 두둥기제야 거래벌로 타타롱조주 야바시보다

Ya

la jinda kama doji ngotre tong. Moron la lezu yongi leka hi tsuero xin wonsen ne. Puti pezi kongnong ta konzon zonju kachi shi pi korso tindu. Xiang la zangzong me to tong mlan xepi liu nipa ta loden xejiyan. Je te che me ma lang lang baro xikapso. Rokar ngola tsama tong te puti che pezi kongtun jor. Terenjo je roga che sambar. Ngoy la cha cabo xi cantu je. Deji doche te den la cabo xi san doi chong. Mon jo wa tong cha cabo kan gong yon mara gong. Puti che chongde chi chocho la ta xin. Rokar, che jindri shiwa la ong. Darun rong kandol chi tu tong. Pomo lo chong xi tong manda war za zon dinda. Ngoy la dong chu. Tra tere jo xi chi jo tong. Che chi le ka nga si gondren lang song le pa yo. Ge xue yin ca zong ngon cha gong nong le rong ke chun pa le pa ta da tuan te ger ju. Dokar che ca ge ca ge xe pi puti la te te. Terin le di che kara nang hi chong we ngodong tolong ra ma yung. Ta na ngodong hi tui chung cho. Wen te nga chun pa jen te che xe. Tele nga la cha ca po xe tong to che ca po xe te ro. Xe xe je rong ke ka ngon zong mar ju. Puti che xia zui te xin po xe dokar che la tu tui xin. Mö sirke kinpi la nyinin yu, ngō chetu yu, tōngsīng chunpi nanyu hi tente. Ngāzo chōngsepa na le mataba bāhi nipare, tui tōng rōng la par. Ngī sēn la yōng nā zū tōng shōng, xie mī chū kōngchā ki tōng, te jī mö dōng la dzōng hi lōng te. Ngē nī mānyē sēn yōng yu pare, mānzā sēn yōng xerun rīwi pīnchi re. Ngē rōng dōpo tōng du jū dō me, ngē rōng la le zū yōng la yōngbab kiwe le ka hi cui zi yu. Da zo che je nang ju la ra le yo. Darindara gondre za chen xe yung gare. Che je kong la ongo xu te bera yong yong cho tong. Kong tuk nyebo xiong na je so rong rube di sin che sa doi chong sa cho cho re. Che halam puti che rube di sin se te me towa nyong yin yue pa xin nang ju tondo kapo xik ten. Dar doka che ngo che la yu yin. Aja, che je che xe ju yue me nye xi ma song. Rong rupa disin sadu che chewa ayin. Nga laba chuma hi drupa topa mali zang hi tong ngi tenpo so tong na di njijire. Ge hebi kip, xiang o ne. Jinda puti la yundu gong, xie sheba hi kipu. Ge cha de tui ba tong puti che. La yu, ngandar yu, ge cacu ngon draga che pongkara chunpa jeje ta yu. Kachu mi ju shi de zir chi song ju nong to chunpa je gui pi da tong. Rong kata la shu zhu xie xin, ge ka ni pa ma chong la gondren te suwar song. Dre ka che tong mar xie na, juan pa yi zi me chong. Terin puti che xie tong la te na, gondren te na za qianpo xie tong. Kong kong dun to, nza qiapo xie zo gu par sam te. Puti che rong ka pong tu yu pi juan pa ta, dwe pa me yin tu ji. Puti che kar kar che so tun xin. Janda qianpo che rong, nge pu zi kong chong chong dara yurin pe ma yong. Ka song nge zon jawa ta ya po xie xiong. Tarin chiron pepe ma tse, charo chong chindu pe toje che jong ni shoji yin. Ge xue yin gondron tokara denjin xu. Kongpe no lubur to shepa nyi le pe, drokar chi sen la ngangra shepa ngam ngon cawi nawa hi xiong te. Ko nyi le yu zi xie chong, putri che cacu ngon baiwi bira tong lasa chunsheng bira gang gang pa te. Ma yi tarin nang hi tong yong nge me ca so so hi tong yu pe, te kara chomo jaba le cabo zog me. Chirong lhen rinpo yinpi darin ko lhele nong te hiu a. Chong yung ma ta tata lo ding tuan zang che ko pa rinne yue la shei napa zongwe minchung pomo hi yin. Mo nge chungmo re. Lo tam rung yin rinwe jun tu shimi tang rinri te zang mepi junga mepi me la ngo ca no kienpo she chi yue. Ge xue yin draka la to bera ke kya tang che. Lo bor to ken yin de yin me para rong yin chong yung ma ra jo pa tena ma lang yin na ngun su yin pa rong ki chong sapo mi hi pi. Mē dōng mā chōng chā, kō nōng kā nīng kā yōng dīg dī pā. Mē lā tō pūtī chā cēng chā tē pī bīrā kā kā tā nyār tē kā jī dējē mē pār jō hī kāp. Pūtī chā dō kā lā būchā tōng hī. Kā nē kondrōn lā bīrā dī gui lūk lā chū yō pī. Tā zū dō kā chā kondrōn lā bīrā hū. Wēn tē bīrā hīpūr nō lū kāp lā pā ndār tē bīrā dō cī tīng hū yō pī, dō cī bū yī kēng. Katra mu lenta cawi ngang cui ta kama doji mi la diwi nzipa hi xiong te. Camzong me para drakar che sike kingbi la ninyu te. Tata le zangin pi ka me, che che chong lu mugu. Tele ngenye che chi tu dwe tong. Je su kondro gare.
Lapan de la tena, huli shikincha lapan rawale, yege chikincha lapan rabo majon. Inayon, ronk nambate, poji semba trupa hindu. Ke, drakarche, shepa niche, chitu tente, doetuchu. Wente, me ronk chensu nizong. Tata para junga mepe, shepa ton, ta nyepo denyo mela. Shepa ton, dewa tewi shinyo mepe, ninka pahyu kero songa ton. Lu yon ngute, geyon lumpa juwa maze. Lapi perti ni chong ngu chu chong chong tenpa rong ki chong hi. Ngandara che shepa yunga yinam. Ta nga che sheken hi nrandu. Ngandara yungye hiwa menam. Me tenra tong nendri sanglo natso tong hi rongi ndara yungwa jepa ngana mepa hi she. Rongi ndara yungwa jepa ngana mepa hi she. Puchi che kondro ni la ngadenre cha je. Morong yon bera tonggo chok. Rong tongpi mandri para tadung droga la yon hepor chong chong hi chong ne. Rong na cenang na xie zhe jian du. Che zhe bera tong yin gong zhe na ni la yong xu tong. Ye ye. Gama do zhe tong nyang tu yue pi xie pa te bu chi la te te. Che zhe ta pomong dara kapo ma zo tong. Te zhe la ta ta la sa wa xie ren du. Yin na yong te bu yu gong zhe re. Ye ye zhe gong zhu song zhe bera tong yin zhe ke pi xie nong ke ne chui tong. Ya me kien pen pi zhe zhe gang zha yu me. Par zhe rong di cho zhe ne bu gang zha yu me. Mara bong tong meser shiduk jindra yu meso, she ta la she mada pe ngang laling she jingde. Nima novrir hyu tsamso, wo hyu je hyu ba cho hyu zentang ya. Danyin je tai je me chowe, kunzu lhasi bira kering kong tong sing. Tsam ra yung chung zate, penzu shor yin cha chung ngon puti pezi kong ni tun. Kunzu tunpa higab puti je toki gikong le go nyang zang si, gyu min zong hi tente. Pa la lenje lo pe ken yin na. Dering tento gondun yubi namba tso peje hyojime. Sonyin ganghyu jete dering lezon changzuk chewe chento dogon chente hyu manangwar ndar pehyo. Nge ngapo ne jete la meka suite lenje gucho. Jehye. Hyoba gepu tse de lento lapa yuk zangshe te sanyin yungju datong. Tento chong ke tongchong zi ripi pehyin dering putri che konzor bera pehte zi jepa zangle konzor dunto kor zamyong shemibi. Pandawa la je ka tsetse ngon sonyi yungju la da tonghi. Papa ama te hyeju la. Dari nyemi kama xa te gondro rinyi yongi chong ngantoro nanju chan hiu hiu tenshong. Sanyi gondro sawanda le na ngantoro meka sumi sui hie. Lapar xa yu na nankar xa lechi kojire. Sonyi nima xa son na me nanju la tepi cho. Gei hieba tong gepo yen sumpu kongke hieba denhi tegui xe yin konzo chachor ngon sosur ji. Gepo tsu jun to chongkong no yon ne zemu nima chal. Ndokar tsi jeke gepo te tsu baku le jalor chik dengu tse ngon la rong lu la popo ten kaki tong. Deji lati to purni ten ga tong je mola trepe. Ngui te mu la tong jor kap nye dohi tu jirsing. Jun to gepo te tsu hyo jeke zepa cawa la gomo kyolor kaki hyo na tonta hyo arhin zomor chima kui te ngui ku nontu lhapi jalo reri hin yon ni chartu zewi ngon cui te me mila mede la. Chong rin lin kap chong hachong zwe mede we nawa hi yungu yo. Tetang durna chongpa kama doji tabo chong kong to jikla chik ju chi yong tse kunzu mik chong mazong para baku le jalo mapo hyo hyo dunpar shepi. Jenda chimo chi la ne ngui lin kap shen nong te la yungbap kiwe. Kama doji tabi kondron pe kap puti chi kondor miksa che ongo hiwa na lu yun. Puti chi ngui ne hiwa cho lojur gung ni yueba tong. Tata hiwa gepo ta tuema ta. Me tri tsu ngon hiwa tu pa te puzi kongka gojep. Tokar yung yin ta na ta ya te hiwa changka ta da yin lo song. Ngi puzi kongka goyang ten sing. Dono nganzo lenje chwe chong trobo hi chwe do. He bera xata yon yon je hin gondru nyi la yon ne yon to te. Je tep chong chong nong ke me ca lang lang ton bar yon waton. Da zui kong chong ta dro so so cha. Gendre chong pa zui don yon mar pipi cha yu. Drekar chi sen te ma pi me tar ca jing. Don le ngui chu chong chong long. Po a rat to pi dre pi nong le toki je pa rongi chi chong kogi yu. Ngandre ke xe pa yon yin nam. Ngan dwen che lupa me nam. Me lar yang tatar san yin rong yin dara yama lapo yung war jopa trapo hi sheba ma ze. Cha go hi tata lan sen rong kong goto to long ju yin pi nga ti nye pa hi me yi la koro. Chang pa sun pi ngo ro rong ngon cha cho zome ma hi chang tong a tong.
कमा दोचे लापा देसो में पर करे डकार च लानिंजु करे मे जुपो छाकी कोंसर लापा रेचा रेचा शेची युपी मे खे यरम में पे शाचु तर लेयु कंथु शे मई मो लांगचो ताला पापी ह्योन माही यिंचो ता पर शेपा सुरुंग का कंजुंग का रोंग लुला रिन्यो में पे कमा दोजे शाजु ला हेंपा लोने गापो माजुंयो मे ngar hin suegum shet de wen te ku la pa na de ma chu pe ndela ki ton da wa me lu che cha ki kang jung to chong ge yopi ta zu de kar se ze ma tu para she pa ni je chi le hop de lon te a ja puti nga lo ren so ta nga lo gi he te lin ro chi she puti cha ra zu win de ji ni kem kem to mo la ta hi la ni ju te den tin to ku tu chu ge ta na a ja ra zan du rong nga cho ya te ndo le su ban du ka मासन टोंपी केचा हेना नि शगोला गोचा जेसिपी रों लोसामे जेमाने रों ह्युले शे मगो पर गा तो न्या तो पेजे कोंद छोनि शे ना छो जाशोला जेंदा कमा दो जेला कोंडा वा युपे नेनि चे पेजे कों का छों निमा ह्याया युंग रे ने तिरिन रों ला कोंडन चाचिन हिला रों के लेके कोर गा यु के हे माजुंगा कोंडन चाचिन हे बात न कों रे गा तो टोंसे पा टोंचे नो छों कां चो ना कों तबला चे चो जुरे Tele ronka nga tsor chong cha hyo. Che dwekar che luyu le depe kecha tenda hi xepi dwekar kontro chenpo long te dondo chong lo te. Aja puti, ronka nga tere yinchin dara yongo yo cheba te che tu yinam. Tenda yina nga dwekar che chong tong mihi la, ma la tewi nze mihi. Tele gongja shiro, pomo nga londo yin. He utsu tachi che lo gu lu xe. Tazwe kama doji denle long te dwekar che gepar cha cha xe xin. Pomo, Nda chando kabo tanda xe gwe dwe me, rong tanda wii chungsip chi pomo tso tangto chungche nang yung du. Tata nong yin, nda chando kabo xe kin xe jigre. Yin nang yung, chungche nong to tsoa xiwa li labo mare. Tana gwe jeb che shama ni che di nyo gwe pi, ngu lor me na tsoa kanda xe te xe kin yinam. Che tso na tsoi che to re. Ngan tsor gwe pa na xe po xe jure. Tata logu tse zi chungi tsong to le zin pi, chungi logu xa nyempo ma zi para taba tong si tam. Tele nga tso nyang to gaga tutu ngon chong to na yapo kanda me tang. He dwekar che pungpa nene den to kutu chuk. Tetara kwe keche non to kujo lhapo che hiyo pi. Dwekar che ra zang topa tabo shiong te. Rongi tele tete she chong tasa so gang yon mani. Ta na dwekar lu cezi shiongi goga lepa hin gu zang yang she me pe para den to to dwepa le tepse. Kama doje potri che mola tsuk pi hipor to lon te utsuk che bira tong tu chuk. Dwekar che ka zong yin pochu chinda xie chong pento ma yung war me ke nong ten tong po bira zu xiong. Tseme kuwa ndrawi hir kota me mipi nong zui kip tikti kuwa rong ka ko nong zui wa xin hemer long te halam shuk dup xie. Tomoro doka lo long xin hemer long te shuk dang xie pi ngang cui tara ra zuwa song pi tong kip. Nyingchi tsui tsa me para telen do te troa piwi gemo long long tra. Dwekar che ngang tsui tala kama doji tewi lo lan roa hi xiong te kwe xiong che me pang tu ten. So se la mara sop sop che ka me tis jar. Hipo nong ke bera me ka nong lu xin. Pomo chong chong, nga la bera tong tong. Bera na bermen ya xiu te yin pi ngosa hipa yon te chong jare. Teji rong ke lo xin len tong. Chong xipi tong na xin lo pome le na nyen hipa tong. Drukar che ngonga tuyene. Lo lenju pa yo, tani nying kampo nga la toche chong ra ma yungwe. Nga ngui tsam shepi nipa yang manduk. Tali nge che tsur hiwa pyu cho. Nga ndali ton ro, xie kong tsur hiwa pyu te tatar xie. Ke cha te kowa tong, pushi chi don le, shaka xe te che nangju xe ten. Nga dadi ngon, ta chepo nara chandu pi, sa ju xe nyosa kong tuyo. Drupa to na bera tong, dui tsinda nduri li zui pi nying kore. Chuy ndale chewa tong, lui la ndale senpa me. Nda shung na, nyinghi sama majung yong chwe me. Aja ji lui la chik tui tong, dui zi nda tong pi, xa chunpo kangra mandu kang. He, mo xe la tongzi me la, nong to tochi chong tizi maji. Kendra, kama doji togui chun te, ya long yin. Nge xe ne, pomonda la sacha hi nyua nro cho. Ke ndrozi xe ke, puti che den to le, cha chong ngon long yin. Ndara shong tong rong na mare, Himnga la matui pa saju hi yue jire. Ke xue yin cha gong nong le pa le kaxi tong lukia kampo hiling jik tuan xiong. Drekar na drepa chenda to chong nda le trendu ch lo ye drepa to pi nongwa le jala. Kunsu utsu kangra xie chong se kang kong ma zi.
razwa sumpu palitra lapa njotsan ya majepar. Lukya kami lumin ta mi yutsan hila

0: po yon bera pacha tsocha ke tsue me to tong. Wen te konto sonpo ne dewe chanpa sa to tsonga tabu shong te, cha cho ngaru yi mang to tsong. Drakar che lu la tsawa japa tong, ngo nawe ma tse nguyu kor te drozi ten ke hibor tong, cha dan yon kwa jaki yo. Ra zo wa sonpo hibor no bera lupa me tong kap, hime long te cha chor ngon dele long te san kyo no shukpar son. Wen te poa tongpa le boa ka kong le yen kong yon maten. Me lupo rongchuk matu para sating tu jishong. Tsandar me zhukpor hihuk mechong jenpa tadung sepo yuepi. Longpar ndoke gu zangyong she matup. Me zhongne gongyo tente sali long. Lar yon chacho ngon ndor yon te dento tu de. Gang zangne kunzu kachu tu to nyi sengseng hi kuk. Mo nyi li yorwa tong kunzu kecha dadi kehi heje. Kepa yen te kimba tongwar ka ya te. Dento le chacho ngon long shongwe. Puti chi chong njopo long te kwe jamni shor te xue to pep. Ko nyi song ne gong zong song yong yongke me la. Xue to tsakda tota gong yong me para ko simr ne. Kong chong nong kama doje tong drakar nyi le lhame. Yuen te mienpi kaku sen sen te drakar nyi le to. Tsandar kama doje den to le long te. Drakar che lanin ju te. Nya nga we po mo. Ta ke ma je. Ron mi pa kangang ke je chong ya shikin yue ma re. Rong ka acha puti la ngö lor shung na chue tong rawi chung si cha pomo lhemi te cho tokar gongja je te chuk chung re. Tiri rong dara nga la chenga ungor hiwa beba hi nyi pi. Nge chong tuimin rosong tong gama re. Ke hiwe hiin drokar shiu cha yi zung pa hiin lo top chewe kama doji pang tu tab.
1: Nyinghen trupo namba cho. Hiam la nge liu nyi pi nong deng ko lan do tu hi ngo tu shi na. Liu ndan nong la drokar tong jenda kama doji nyi. Puchi che pezi kong la kachi hiin tuimar njowa tong. Draka chi sen la yon, terin kan zondu te jenda puchi chi rwa kong chi tsang li yinbi miyu kong yon me. Yin yon tengen na nanda chi la yon. Jenda puchi chi miyu zo morong ka pezi kong ta tsong ju che. Le jundi jat shio ne ya ngawi draka jenda kama doji nrela to yo chi tere. Parchang ngenji shi ne ya ngawi pomo draka la utsu che bera lupa ma ze. Puchi che pezi kong go jepi, drakar tong jinda kama doji nyi sakong no kipur lu. Drakar na nume shiu chung hin kama dojir len kala nu. Teno kama doji drakar che meto tabi lonso kyom. Tanzong lemi chi lupo ta bazo nano tichuru iko so chindu.
2: Nyenke namba, tarang ka pejun longchin yinchin li kong kanke longchin che. Zongri logu zetong hebi le chen che, mundri zangrong le chen. Meto tong malang hebi liu nipa te nondeng choma hiu cha song. Jemi lecen no mutu to zhongtang te liu sumpa te nyendri hyo jiyan. Lecen te zongri pa tong nyendri hyo ken, drepe drizuwa lo dhortong hibhir kengyu ken chongdra yan. Talhenji yamo.

0: Changar pabi namba xule to taani Changar taan taasir taasir maara tongu yore. Ngaani ngandaka samba xule to tongwa. Tochi kale sawa taan mina ngandaka samba xule to tongwa taan njule yabu se to jore. Chowni ngodongi nyema nyongto tongwa. Tochi kale sepa yina ngodongi paren kala ngusho mambo shoni baba kumba lasu nipa tuen to jore. Duni njulanji niki ngungu toba. Tochi kale sepa yina chima maangdo songwa di njulanda poan janreji nipa tuni njuje marala di song to jore. Senganaba, xiala di songgu lujun sheta ka tokyo jiyin. Tangbo, leba zonda sheta la yu. Majin gusho rangi jo lujun sheta changmi lebi deta la pinpa tuan jore. Diye chuni denju luza je leba la pinto chishu yin. Denju si na songcha kusho la kunde shongni Lechin la nuchin dangin kundu todi chaza xiongwa da lechin ja sanjin nubwa da chanan toru tongu yore. Nyeba, gengo ge lujun shata li yu. Geba nanjan tongi lujun shata na zhukhya lo je diri. Choda xin ni raro shiba yegna. Nyen dar kama jo zan xie di shuja nyongbi zhukhya lo je junshun xin na lupin nanga yangzhun gubi za jo ngalong songdi dume geba nanjan tong to jore. Songba, xia gandu dungi lujun shata likyo. Lagba da gangba nyanshu lujun ge xia gandu dungi nipa tuyniwa yo. Pe na gangshu lupa da chuche jaba, demi dadong renza bata kuzu iwi zonda si na sambo yo. Yiba, zonzi kansan ge lujun likyo. Zonzi kansan ge zuji ge go na xiaju rena manza xiu bata lupo do nyan nyamdu nipi zonda na manza xiu go. Ngaba, chashi tuwi nengu bi lujun ya xiu. Chashi tuwi neyebe meyi lujun yashu na chanchan manza sheba ta gangor sheba chuja jeba soje zhondar shego. Zhondar tereje xane yangor shego to kumba kunde shebi chashi mar tongto jere. Chukba, janje ne hungu shebi lujun yashu. Janje ne hungu shego na pinban polo jago. Pinban polo jaga me polo kosu konar da gubi junje meba janje ne jantong ta Gani wudu da gubi, megi xane dandre yangyang se gubi, mireka pungru la kondun da ngay yungwe, pini dimbi gune jantre ne ngungu se to jere. Sengena ba, xia la tama tingi je me la, nunxia minbi jine pubi nyanka chiwa yubi gori kyu ji. Ari fafu lu jin shibi chudin lunenge, xinjo jen na, nunxia minbi jine pu ce te, Tama menten kili, tama tenke je shiba, puse jaja chukyuri jiga towa yoba da, shise ja towa yoba goyo. Hinjo ge nandang di na, nunja minbi ne pubi, ne ba, ngadong sunja chukyuri ruza xio yoji. Minju daji yunse, shulu jindong goja jaja rolo ne, shulu nindong rolo barini. Deda ge chuni, tama tenke je ne ba, jaja dunji dunje zala, nunja minbi ne, shalu shi yoba da, ne ba jindong ruza sunji zala, Nedi jimbi ngalando songyo. Hinjo di tu ni, shiba tama di na, nuncha minbi ne puse to la, shalu sheche chan dewe to wa taan. Nedi dan rewi, negi yenda pu ni sheche chan tunbo ya bari. Senga nama, xiala mutsi ngado seto bi talan dun shu jingi. Jindo mendan jo sovi dogo dan songyo duendo, gangar chenpo jani, tama rangi la ngado chenpo zogyo re. Sovi chacha talan kashi kundu kyu na, ngadup dezan chaji meri. Nyedi tewaanga ditan shibi dudetu, tsowe ngadup sibi talan kaa duyun duyo yabari. Deyaan tangbo, ranyi jun yunbi lega tsogu. Mamambi ranyi gawa da, ranyi la tsambi lega majiba yinji lola babi lega shajiyo. Tewaanga rige kibi, gasi li duyun shi ranyi jun ma yinli dutsu nyongwa besho shi na, Chunzhi yinli yaba dui to na lega di rani la chambu yinbi jingu shi yore. Nyinba, tsua da lega danho rinpo shigo. Lega kanya mijiba dui mani la lega kondon shi di ngasu mijabaya shi jumeba lega da ngasu songzhi shigo re. Songba, tsuda ten song shi ru liru majo na talan yin chogo. Maka hi je rani jun dudun ruchin utsu tarshi shi di tsuda tengman shi ru liru yungu me. Diga talan yinxi, tsoye xi na gome zhe ngado seto zhere. Yiba, gujin se xiba xego. Gechiwi duyanda xe roga, kaba da jawa so tsangma go jadi logik senji ge lega chusu nyinson zang xiba yin na duchwe di nyingang ge lega xibi li xue zhang towa yore. ngaba mnzi tunda garchi chung yiwa shiki ba shiko sha ya da zai dong chengsa su gan shi ge chi wa yimi rang ge rang la zhuwa nen bu dui ni rang ye je geng gan chi wi tunda gan yi ba shi ba shiko zhuba me ye ga bu yong wa shiko sha wa chung za ge rang ye ge pa ma bu chu da zada ga bu yong wa shi bi le ga shi na rang ye la ya de wa cu tu je re dunba xubi niman de gu Nima manza de na, nuhyuk se toba da, senpa shibo yung toba ji yin.
1: Bo dang shiluk soru yung lu da, song dun jay wi niri yu tab dang.
2: Jong chua kang dang di song hi zi ni, di tang lang dun no ni lang mor yu.
1: Singhi namba. Tata chichi sin yinpi le cintana, pejong longchin nyingchin likung, kamke longchin cha, detang lamdun xipi le cintare.
2: Chinambi, detang lamdun xipi kamke longchin sinjo, gasuhyo.
1: Nganchu checha, luse nyeche detang la, senkur xeji yo.
2: Chinambi, ngachu lin cilato kor xijo, majiba nuru.
0: Sengen namba, xiang la nye ren gu shi zhong dar mangza xin na zhine po zhu ngu shi tobi gu shi jing. Ari zhine tun su zhu, ba zhu shi bi, zhine ngu shu tuan shi bi nang, zhine zhe nyan ka se gu na ngan bar tu liu zhu ji ci yang tu tong gu ba tang, zhin zhe zhu zhu cha mang zhe bi ka zhi zang ma tsa wa. Ngu shi zhong dar zhu liu zha zhe gu lu ten yu. Zhine ngu shu tuan na zhong dar shi bi xuk zhe tang du zhu zhu ti rwa nian bu tuan ya bari. Tienya, nyeri mantaya, shuksen renza zu luzan shegu la xiongi, duchu gama sunju zan junsu shegu bata. Tiye shoto nyeri lega yinda nina, zangko re mantaraya nye nga da, nyeri duchu gama yichi shenga ni, chuchu jikza pa rungda sheto na, yabu yolo tenye bari. Shuksen renza zu ngushu rungda na, chanchan don ruwa da, dhocha zu, polo ja zu su tsuyo bata, ngushu takbo na, Tebu juba da, chuja juba su yin. Zhongda tereje, xa jaba mocha bada, nengu ju pintu hajan chenpo yu. Gasi xa kambu chandu na, nyeri chutsu jekda ne, chutsu jekda shiki bar zhongda shiku. Shibi zangku ri, nyongtaru ya, nyi nga la shuksen renza zu luza zi wada, duchu chutsu jekda junsu shiku bada, diye shoto nyeri ngembardo legubi legana shiku. Yen yang si gong ti nyeri manta yang sildu da ngonsal tui nga zang sa gu. Si re te da ge lowi zhin ne da mingbi zhin, powi zhin, zang long ge zhin ji ngungu she to jo re. Ga si kyang ra tong kin yin na si ba na zhin nyeri kyang kayu gang do da bi me na zhin nyeri kyang kayu gang li tong jo ya ma re.
3: Sen ke nam ba gan de nama si lu ki xe sen ji mun ti ni ngang sen di si se ro.

lingwen pare. Ndolu sheta dunpa ni gopa pare. Cakul shidi jantsur enyo no shibi nangso tunse chir shindi. Zaling sacha mangpur calib dang tinshun. Zha che su meser nan shiji nisur tunso yo bashi. Inre ji chintu zonzi hami ni yi gopong shi jin zi gu shi zi son ni tiki rindu tsoba dang. Inre ji li re ka gama na dang. Chulu zonzi jake mangpu binre jin zi gu shiong do. Fanjisi shi zi son ni nisur biwa xe na. Jaxi nindu nidu zanzo ji di ni yung shu zha cai tu guja mabu zhang ni shi da zhu bin no mo na gu tun bi ba gi dun jin su bi do yu yu rin wan jin sun xin do. Nindu, Shanchunji Jiayongji Xinqin Rinpi Sertu Liyu Tupi Mangchuji Ngarzu Kewang Ginsun Shudun Toma Di Pei Shanchunji Sertu Liyu Tupi Mangchuji Ngarzu Kewang Ginsun Xibi Daichi Guntun Xiba Zongzhe Xi Simba Di Sertu Liyu Tupi Mangchuji Ngarzu Kewang Ginsun Dan Kiliji Luntunji Guni Lim Shujur Kashu Sertun Tuyu 대단 Dini di nianji xie jia chuan la mi ngu nyung chi yu ma jie jia dun jia la yu jing. Qi di xin yu tun zi ri sun jia la yu bi. Dini me ngar lo ka zhung qi ji xin zhu tun zi na kan zhung xue ji qi lin zhen cun li de xie ri. Nian du, nian zhi zhung qi ji qi din tun zi cun du cu ni. San tu qi din tun zi ri nian jia jia qi la dun yu ba ji. Da tin cun du di ni nga cu ju yin xin. Ko chung zhi tu dang ko chu bi zhi ji bu li li de du di shan chung ji qi din xin zhu dang la xi lu si tun zi pi ji qin bi zhun zhi xiu yu ni ngun si xi jun ba shi. Nian du, la si zhung qi qi di ju zhen zhu duo dang nin la shu ka ko zhi duo dang su yi ko zhi dong wa dang. Duo dang qi bi li gu zha tu ni ni wi de bi xia te ka ji xie ji zhi zha dang qi de dong xiu qi ri dang wi. Zhen zhu duo dang xi yu zhi nu dang qi din. Māng tī jī jī nū hiu qī rī xīn bā mā zī, māng cū jī tū nāng dāng lū yī cīn cī jāng tū yu dāng qī rī xīn yu bā shī. Sīng nāma cū, tīng tī dū sīr sāng jū xū cār sōng, xiāng lāng dā gā lī kūng lī cīn yīn dā nāng xīn shū.

0: Cijobi ni sidi cijobi per pomto no. Cijogu paga ngacha soamni pa ya dunse. Di ren mimji chule tan yuma setonze. Cijneje paga ngacha ngani ya pami rangangse. Nege la nito zo. Ya cijie demre cova. Chachu ren yinpebi du ter chulo ngongo tan chuxiang jaju la tona se patadra. Sido siwi nunse mungyowi tablanbi gu. Ta peda ngapa gi cijobi ki che ngacha soamni nima chikpik chan sunhidao. De nichep tina la sunudu dadan jamze zo mni dal tinani. Tari peda ngapa gi dabda zoabri dao. Tini peda ngapa gi cijobi ni peda chukpa gi cijobi pedo ponto te nob ki dao.
1: Tini cijne rula mabi dungjar xie che pa na yami xue che ngano go xer simpong xiang ni lora sasui jo lang zo ni do. Harji lhote, nruji chamdang nanggore ni, yelam xiangxere, xiangxedo pungpo mungyo, polu zhobi ci nyin dang, nyangachi, ci gyudin lhazi kyunga. Tano yina ta beda ngapa ge, ci ba nyerula mabi dongchere xi, kiaba ba na yami xue qi zi kwe xinga, ta ci nyerula mabi dongcha zonan, kiaba ji ba jio xinga. Gasi di ba sunal da, yami dandali yina wong, kia gyu chenpo wong re zi kyunga. Tani, qi la gole xie yana la, polu zhobi ci nyin dang, ci nyangachi, ci gyudin lhazi kyunga.
0: Tene ta dawarere la saach meelam ki njuwaan ki kham khee chee chote, peda ngaa pandala chansu na, chee la daan der njuwaan meechu kham khee chee bi yo chee ar chalong sopa chee oma. Sebraa tsi ji ne pasan ta pub cheem kaati te ne pi, xa jee to chee da lungpa chee wataan, tsi judo ne lakpa tanju chee saa lukwi soo ter ten yu yaa chee. Tsi nyehe ne pasan yukar kaa te ne pi, xa lu joe do si jee loda maa warhi. Ta peda ngaa pa chee la chansu na, njuwa kham khee chee chote, meechu nik kham khee chee rizee dao, jumsi te la ti ne yo chee la chalong sopa chee oma anju te zee. Sebra tsi ji ne pasan ta pob cheem kaati ten la ne pi, xa jee to chee da lungpa chee wataan, tsi judo ne lakpa tanju chee saa lukwi soo ter ten yu yaa chee mbo rizee dao.
1: Dini peda ngaa pa ke xin pa tsi kwa la xu yaa na la, tsi pa som, zhu, ji, jo, jo ngaa, jo zhu, jo dun, jo go, nye xie, nye xie song, nye xie ye. Nyeh go chi chi go la yin zi kwen go. Ta gong lunga ni ka peda nga pa ka da xin do di xio zar go. Xiam la tering ka zaka ci xio go la ngu dren do di xio na.
0: Tene ta tering ki zaka ci bjo xio na. Tering na pu me ta lu dawa nga pi ci pa chio go. Che da dun pi ci ye. Riza pen pa kama mwen zi. Njong chu sa chu. Chui chi ting. Jio wa xia kong. Pum to no ab da ha chi lo du. Tering nam go na xe ji nam go ri. Xio pa chu tu doyen ta nyeng go chu tu ni pa ni la da su tun saam kaal. Sa nyi pu yus nyeh tam ba. Za nye ma. Njong chu sa me. Na nyi pu yus nyeh jie. Za dawa. Njong chu sa chu. Yini pöyüs nyehi ni, za mıngmer, jontu meni, tayin di bu jelota hüytsar.

0: tar mu chu lam ban de
1: zhou nam cho gong kan sa na bi jong long tin yin tin li kong kan ge long tin jie qin lu ge zai lin qin ji nga lin qin di zu xuan wan de jin yi de ling ge lin qin na se re da de tang ge yi ji guo da gu ni qiu ci ji li ge ci xi wei nian ka qi se wa din ba yi mi guo zu ju du nian na lü peng de tang ge yi zai yin yi bi guo suo 这里是月，看了一天难得的新书。

0: 조남초 늘라시리다 디탕가 히시고디신조 차와키위가스 기니사쿠니바남 실한쥬엔바르가위 깜빈즈모나 실랑웨바라 도다 체마다블라 돌라보유 옌아다둔 두장기무디에 시파라 사조람바다 디에디니 마손중위 닌카키위 디에나 기니사쿠니 깜바포위 주친히인비 디에게드라 응고시 그탑 가히진 게니 차가가키라 춘진간리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 민비가히 차가가키 레바라 춘진시제디 디도도 차가가키 난체현니 선토릉괴바다 디다 디스 야샤라 따제시디 민지딘츠 게그미라 다그 yin tama gyo gantho shi di, tama tina cha za kun di gambi ma rewa ang xie si pa tang. Nini, gambara mi xun ti su mi yu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara po du jia, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyan xie ba su jia, ni da tun pa yin. Cien mo ra, ni da di da, Lapar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho ya bu shi gu la. Dito do, gambar kyubar ten yu mi da, shi hu ti yu mi, seka gi yu mi so la, da ji shi gu. Gatir nitsur dinja xiong yu ci, lan sin, min kang la sun ni, min gyu shi gu ba li. Rande ji, du si shi ba sun na, di ni murung wa yin. Sun ni, reba la ngun go shi ba. Reba na gini sa ku ni gambar po wi, Nijay hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangja la hendu sagu. Lambo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu. Nzumu bara na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa so, ngungo gantu shigu. Kini sakur nipi, nikra, dakya nyambu riji, gambar juna yabu yu. Yini, chaga jiwa mungaba shigu. Kini sakur, Gambar pobi, nipa gidu da shina, tanju chagi mandangwara, gambara, mare chakin junwar shila, gambar gyo gubi, celaya, zhuwi, nienka kimbo yu. Neto do, gini sako nipara, chazi nienjur shungci, gambar gyo gubar tobi, nienka gikin zhuwa yin. Dewi gini sako nipi, chaga ngakya la, cunzin shiba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hendo zagu. Yahyo shungna, nipi chahi da chacha la, cunzi gangli shi yindu, dito do, gangbi pacha la, miso dachi shi badang, gadi pacha rinbi nitsu shungna, dito do, mingyu shi gu. Ngani, ninjun jia desun hindu gar kimbu yin, nanjun do gambara dachi shi jiru gong gu badang, gambara zangja yabu shi ba, dito do semu jawa, gangjin do mungzho wa, gangjin do selam da, Dwi lan mgun ba, lanpo nanjun du gi wa da, zho wa, shiro du son ni gu xiu gang chan xi gu ba di yin.
1: Dwi ju lanpo mao na yang.
2: De nyan dwi ju sa wa yin.
1: Dwi ju ngan ju yung lan tu kore nyo zi chi li gor di ma dong wa dang, kore jen jen do lan ma dong wa, cho ra do ni kore ma dong wa, kore gong ka
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅེ་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིག་ང་ཚེ་འདེན་འདྲེ་ཅེས་སོང་ལ་སུང་ཅི་ཡུ་ནི་འདོལ་ལ་དེ་ཡ་ཐང་ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་དེ་ཉེན་འདོལ་ལ་ཤ་

周南措。大大切记三元币两千点呢，别用龙天年轻利空，看给龙天家进入个在两千时。

0: Enge ang tam de sung ngak na pena ro. En gyune gena ngak kawa tin de pa ji du zam. Gena ngak nim je en ta yim. Se sang du sang tin de jil ma do ma yong kyang ge sge gela. Bedu kyem na. En ding ngak pe di tol nu de gen do ra ge zam je da nyam do ke ji pa ji chim ra. Pe pe tre wa dang zu je ni. Dok se an yan dan yan sur chi ji du zo ge tin de shu de la. Ya ku ji ti ma jung che ji. Dok se le bre.
1: Le se
0: ge. En gena nim je kawa le jung kawa yo so dang ngak di du zam ngak zu mina. Then, 딘데게스 단다 만족하는 사람 레이어가
1: 고조
0: 당하게 맞어 다 딘데지 람부 규제기 람부 딘데지 뜬 다 대나는 게 지에 뭐 좀 세게 개개 때문에 미게 고갑디 미게 규 내 돈다라 무슨 레고나 누구의 규리에 돈다라 저도 개매는 쉬면 차상 그 루브 제집에 고갑디네 시티 디시아로 한테 수상 오는 말 쓰는다 진짜 밤 팔뿐이 다 밤 안이 야 삼성 나버지 용기 뭐니 가리 인생 다 단데 소소 디긴데 맞는다 저 딘데지 용해야 되니 건조게디나 그래 봐
1: Gila ge tukjilin pyo yuta, syo sada gila kono sung suwa. Tane ya, gila kiraage ichi ya, pe zayn da, kanyi kese chingyo le yuta, gila kiraage ya, rangi la ya, tukjilin pyo yuwa dinde ta, nisi buchi gira wa gila.
0: Re re, ta ngara ge, mezi tiye nangla kashin cheza ge, ni shema tamge tamju te, gyu ze dirre ge, ni lambu tiye tenge nge, bezon khurta cheze, ta dinde ge tongna su leke kangpo to duke, kong nambu tsul trine dinde zin chaye ma to zama. Tāng ngō su tīndē tōng nē chūng nō sōng wā.
1: Nēsī.
0: Tāng tā tīndē kēng bēzō shūk chīmbu yō rā.
1: Nēsī.
0: Tāng ngā rē kēng kōng bē sēm tīng nē tāng ngō nē bō kē shēmā tāng kē gyūzē yī nā rā, shēmbā kē tōng nē yī nā kāng tā bō kē gyūzē kē lēmbū tōg tēlē ngā rā kē tāng shēmbā tē kāng chāk chā chī bē yā lā kāng tār bē tāng tō bē kē sēm shūk sō rā chī.
1: Nēsī.
0: Tīndē kē tē shēmbā shī kēr chī. Ān kō nā sō nō mī tūk chī lēmbū shūyē tsā mā tō. Ān gyū nē tīndē shēmbā tōng nā sō ngō tōng nē tōng nā sō ngō gyū nē chūng mā sō ngā. Mēsī tā pā tīndē nyam tō tūñ chē tē yēn tī chī yō mā rō bā. Tā kēnā kōnyi ngā nō pōyōng kāshēmā tam āng tāng pō tam nye tā nē chē chē tānda pā tō lōngu tōm nā tī lōngu kē shū kēndē tā tūk sī lēhā sī chār lē tī nāng chē tē tē rē yīndō tsam pē kāng mānsa kē pē kōnō mē tō mē rō mē lē kē kāng mānsa mbō nyō wā rā tē tā tsū pōyōng tā tēn tsāng mā kē nē mē kē tā sā tsāng mā kē lō chōng chē sā tē rē shē yīndō tsam sāng mē sēm nāng nē tē rē sēm kō rā sāng sā rā chitō
1: Nēsī

0: Rolambo du sangye to tiki sen la selimu ya xia na kango tsoma mama rizzi. Lanxia chong chong ka wamo zota da rawan du ta na sangye wamo ka da rung ka ngama ka lelo da non si chi ngwe simba rizza wa na.
1: Roberto, Azi, nga ka jimba andala dido nga ka chola bamba yu rumbu bata no la samu taba hi hatsi ni nga ka da samata dima no cha cha hidu yu ta nga ka da jisi ka zizi ka nga choka wa
0: za si sindo cha ku no ni si nga mu dima kong ka wa na wa mu ndun la ya si wa mu ka rong dun ka kasi himbu ma da yin di simbu ka da rong ka sa shu chong ma shi shi si chen yon si lo chong chobo chomo yue da chao ka da rong rong su su ka hiabu hiamo yue la la sam nan da jang gui shi hiabu hiamo yin na ngi bar do pin sui lo sin de gu Tomer choga da yin la lo gar na yin jia da zu chue la lo gar nge ngo ge kabe no la yang pa la sen ti na chue la lo du mu ro zha su su yu shi zhong tong tong ma de nong ge wan mo da rong ge xia bu xia mo yue de la sang yin jiang na ta ma da zhu mi ke jiang dun zhu si shi chao ge di na ta ne zhi yang ge Da wa mu ge da rong rong su su ge nong chu di yi xi no ju xi na rong ge za la xia bu xia mu mu bu jie yue si ji zhu guo

请那能把多路中主播中文约的天天连前村这边想转达新天打这边这项期想转进行主播中文错大眼目

singkina ba chu kong kham za nga le chi zo jiao ba xi da nam je ye da da len je ne sen go chu kan de ne bu jo long chen nyam che le kong kang kui long chai da bu jo bim zu kang nyam nya xi bi chang bu yang xi bi leng ro le chi ri le chi go men na ba chu na ju rong ba che re dan chuan la pa bi leng ro mu ro sha na bu jong ki le chi nya so pa tsen ba ri de ren ge le chi ne na ba chu mu ro sha na bu jong ki le chi nya bi pa tsen ju ri

amo dandur serba tige ta marbo no ju gan to te diga nga ju gan la nga jer chi da chu ju gan la chu jer ho ho kan mo gan la don jer chi nan do wa cha mar ding ki gi gan to la nga jer mer se shi da shi nan ne yer gi ta tu na na ya ko de pur gu man kan gi pa tu na go so ka se jen ro she le te go mo bi chong gi di la den de di da du chu ma ma to si ma da a de li gi ga lu so ma to na la nyor du a ho nyar du be ka shu ki go na ho to ma yin le de chu la nyu an so ne cha ju ta mo dandur du wa kan man lung de gi gan to la ne ga nga jer le zo shi ne te du mu la to Chosok se zang un zhuk la so ba ta le tu hu ti xia rong yur ke yuka la shu ba ma zi li ke nyung rong xia nak jar bo zo jir top si lo ma ji bi phuk gu te yi nyo jing ser ba rin kong tang men zem nyo jing ser bi lur jun kyu be ke lun ta le tu hu xia rut ta mo dhan

Korevolo, ne chela tuji, ya ma shengda ye to.

Korebolo, tu tarzo tsarga, yahan tsungibo gorgo detu.

Korebolo, ke tolok mari, yahan.

Ya,

0: Peugeot Lonchi Nintile Kong, Kangi Lonchi Linci.
1: Jachiwi, Sinkin Namba, Nganu Santa Chichi Linzigu, Gigin Lozani Mai. Tangan so Lontun Gomaganala, Zu De Lobin Tumus Sabotrager. Tike tige tene jagarji yige la peshe ni nganzo peyige yangsa sanji soye deso ma tenle peyombi kasi la ane nganzo peki je dang la meba wenja kapte di jagarji ane ke la yopi ki tenje ke yangda saji rikji te ane pa torwa tang te dang nyamde Peke tang jaga jike nyinga la yobi ke tomo wa ke yangsel teso te ane korang madur ni teni sorya shi ba tang Ti to te nganso pe rang ke la yue na yang ane jaga jike ik dang dang mebi ke tenje ke yitza ke yangda sa ji kahi chi te ane korang sabdu zi ni kane shi ba Oda tenje jike to ni ane tar yangsel sanji so ke ke peji tsa wi ike ndo ten la phaya ba a ten de jin ba ta ten de yin de le ta te me ge jagar ji ye ge le pe shi ni be ge yang sa ge ye ge de so ma ten le phay yong bi ga sa la ani khorang ge a ani sar de ne ba ge ye ge a gang gang yin ba wa ta di go la be ji nga shi ge khi ba ge chue de le a ye zhi a ma ra yo ba de zo so so la a de ne jin se gan de gan de yo ba Oya, ta tesu kola, nga su ta deshi shini, hui ba tanda chiri. Tene lonzui goma ge, ta le, tene sanhi xia ji ge, zhuwa kaxi ji nga su goyo bari. Tene di le zhuwa tesu go kola, ani sengen namba ge, pachiri sa yi shi yendo ka bori. Tene di le ta tarigi lontun ge, ani ngay la, sanhi ge zhuwa tesu go kola ni, ta deshi, ani sanhi shini, ani lonzui nga yi lan ju ji tenyi. Tene zhuwa tangpo te kaan reyese na tuen me ge yangsa ge yege teso tenle payoombi kasi la sardo nenbi ge yege kaan kaan yin ba o dee korla pech kiba ge nong la yechir da gongsa manda wa zo nying rabo jiwe ba te kanre kanre reyese ne zhuwa jik desh waya ta tela nga su gongdi xe ba re zawe chani nying reyese tangpo te ta xialo lo zawa la so ba gendun chunpe yarngen ju peji kipa palchewa jiki ane tuyeda cha cha cha sanda me tu xaza a sanum zeni sarda nipi yige ndo chubo yin zeni ta ndenrik sungjun tang yetsu jiyo bari ndo ta gendun chunpe yarngen ju peji ta kipa ta palchewa chama ge ta lungda zuun zangyo tene nyingba tu chere yese dilo ta dire nye kipa la pepi ndome pa kiwan gendun chunpe Korangki ta danju setang nung la Ani tomo mayin ba ge taaji ten ba shi Ta techeri se di le Tuyito cha cha cha san se yande Sadi nibi ge je mares Nda jagar ge Tini saji ge nung la Ani tonti ni yue ba chi res Ona temu ge sadi nibi ge Ngoma de gangri se na ta Gendu chimbo korang ge tawa De Za cha za wa Xia sa a Ndorna, yige dingbo, onda temi sambota gita, xar nebi yige, ding reyes. Dranga ge chani, ane dungma yinba, ding yinba. Tene, ta tegu nol xiaza asanda, xialo la suba ngeji kipa teso dan desi jikba reyde, ta manda asa ti chere se dira, za cha za wa, za cha za wa. O yige nda yobo ta genda jibbe gita na, ane sari nebi yige ta reyes. Sene ta, zawi chani ta yeto manda, nda nyingbo shi. Ta te soso ge jamsen ta rana soso ge jibje, Tensi lasa ba teso te, lonti goma nana nga zo, doza hiji chawa hii bari, teni teni dii kasi la shadi shaji mei. Teni nyingba ji chari yi se di la, ta tuyame ke, saji sanji te ma, densi nu go yung kasi la, ha ge, nzam la, a se ya te, jaga ji yang nana a toma te, ani ha da nyam de la,

0: Enchen lu go yung gasa la. Ha ge njam la. A se ati. Jaga ji yang gano a toma te. Ani ha da nyam dolo. Deba ji gano ya gu yu. De la yege yere shi ni ma di yung bi gasa la. Ani deba din ta ta long so ma re. Ka ni nga zon de ra la hya sa. Tene sa ma re gu ba dolo. Ta deba din ta ta long so ma re. Ta ta ma lo ma na che re jana ha chik pute. Ta jo me kher chang gano ra ba shi ni la de ba shi. Tenyendila, tenye jagar je, tenye yige gano na, yang je thoma arwa. Tenyendila, ta gendri chimpe ka nganso, yang teso soma pa nolen shi tsewe jisa la, a dan, i, u, e, o, se ne, yang ngayaya arwa. Tenye gano la, ta yang tambo a te, ane gendri chimpe ka, oya, ha go chodla, ha de chome kechang zonra bo chine, la pa yansa, ane ha go chodla chere chane, ta deba chi gano na yang ni, koni deba, ane shaka chi yang. Tenye jinsa yen chi yang, Chetan ka jaga li na, tini saji la yinye par tu, yang ti suut yugo kashi. Tini saji choma la chere se di la, aga yang ti suut mayu bayi na, saji rana suzo ngani jute yo mashi. Wencha ta peyi la tenri ki su yugo na ya me bayi na, ane ati chere se di la, ane haga tini joji tsu di la, tini saji gano ta ya yaba, oda tenri chani yo res. Tini chua samba di chere se di la, genden chimpe ka sundan na yishi bayi na, Sati ni bi yige te so la, miksa ku ko la, ta gandhi gandhi yore is. Atuwa chi tiri. Tata gendhi chimpe korang ku dheba nangyi chi pa yi na, ane cha cha cha, wa hya sa adi chi pa. Choma la chiri se dili, ane yenda mandra wa chiri se na, ko la, cha tabari ni na chanchi se na anda, ya na cha tak se na anda, ya na cha lak se na anda. Ndo na, ane cha la sopa te so da mandra wa, korang ni miksa ku chiri, ta rari yobar is. Then younger Hubbard and Nichi didn't even what is on than the Ures and the Genji Pixumar. O Tindilata, they saw Santa Dan, Zata, Zala Lasso, and Denrik, Tatis with the Chiri said, only Sad the Zipig Yigi, Yambigata, Pantak Zona about it. They saw Yins in it, Genji Big look on the Tana, where the rich sumar is. They saw the Kongo hunted and Javik, Saki, Jajigan Nandi, or Kachi did it.
1: Dada qi qi simba di na kan ki sun da lu chi lin qi ri. Yang la mung tu ngan chu lin qi sin ji er ga su hi.
0: Ta tri ga su pa pa tu chi ri se di ta. Tui mu ge yang sa ge ye ge de su den la pa che wi ji su la ta da tri bi ge ten ji de kan zhe xin de zang pa re es. Ta di ko la ma ren ba ge de xiu jin. Tian yang ta tui mu san bu zha ge di ge de la. Pem shing da yana pem shi ju kor ki chi yitsa ga dang de so ani yang se sing ju su ge ge na la din de zo na ma zi da ye ge su su ge xie ni da xie zo na ye xi ni da ko den se da gor ju ba wa den de dik ba ma zi ani ye ge su su la da ge ji dang su su la kor tu mo ma ba ge de ge de ji ge da ge yi zu zo shi mi xi ni ani ye ge de su pe le ni ani yi zu zui ba shi Tene tee jisa la ta ngenju da jinju meye da yangju. O tene ngochen dochen che da naye ge yotsul. Ta teza na maze ene yege ge pomo maani ge tachi yawa. Ani shatsi ge naya la sobi. Ani datri bi ge ta naya. Teso ta ta teke tala kona ge zuipa yinze ge. Ta ona tueme sambo ta ge tenze ge ta yege zuipa da nyan dala datri bi ge tenji nzeyo na. Ta ta ganze gachen zeyo re. Ganze nzeyo re. Stoa te yong ge. Ta tela. Nganzu yonra la, ani teme samota ge, da tribi ge tenji je zan yo se ni. Ta loji ge nola yonra tenri shi ge ge. Ta de kante reye se dili, chi desu sanji jansu ge, mbyokar yasil se ya ge, koran ge teni tenji zan yo re. Ti ge nola yang, teme ge da tribi tenji je zan pa, ani kuk sabu shin su yo re. Nye ge chani, penchi chi ji nyoma ge zan bi, liki jun bi yonbo ge nreba ge nola yang, lo pen chi yigi yoran da da ten chi yora gibi zor zo ma ti shir lejer tang go tan den ze sen o da ten de sun chi na ya ta yen ba chi chere se di lo sun da ji za khoran go no la ya ani mbe ka ran ni za wa je pa li se ya o da chi de den ge yo ji mbe ka ran ni za wa je pa li se ten de ki pa ma bo go ta za wa je pa li se ya de la ten de ani te me ge ta da ji ge ten chi za wa je zang yo sa re se ni 俺说鸡巴些的，但人 ngan zo ge ta pe ge ge zhuwa ge te

Manda mi bi sa tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

中秋，我最年轻了，卡巴尔杰尼，六月的空格，周末杨西了拍你，六七家都该说感冒寂寞用啊休息，带六月的娘的纪念过。

0: Jizin tsup somche shichu tsui dokuch chui na Ngan tsui rongi ni kiasin gikten la Semko shepara ngani gomsin yo Rongi rong la linki zi anyo
1: Melu do xiawi zongi di ma yi per Sen na la pa ni Rang ni jie xin na gu la linki zin kong xiong nyo nga Ngan tsui shichu jian zong dang dun dang di yong ni xie jiang Dung mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
0: Dada, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na. Lian ji ku si mer yong ni. Rong ge rong la xie bi ke lem de la yong zam sen dong. Zam ling chue den zan zu qi bei wei xin yu nian ge xie ge nong. Zam ling me ri yong jia zhong bo zhe. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la sim kang ge jin jie, gang yi che xin yue jie ke yue.
1: De ne, jambu da an ge zang xie ga la yin di. Cheng gang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan cui san bar, sen la yue bi ku bu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi, dang ru jie ri sang si.
0: Wen zhong. Mambo hila, dula songjo mebata, duru ton sesenje madama gala inde. Kordu mebi dochi mambo hi, ronk ron la gawi lembai. Ding repje senkan ripi lopen, foro edi, senkan detan la tseni tabde hi yayode. Senkan detan jenje, dun nam yiyong lela zun hi, nyekorje manam zewi jongoyo. Dunda deni lebar doptomna. Ji tian de gang a jin ji xiao yan xing mei ji song yue
1: wen jiang li ge ne xiu ji cu yi zhi zi tan ji zhe yi jian rang ge zi wei zan me bu chu da pa ma bun ji gan ni luo gan nan da ren ji ba ta ren du xi na jia zhu ge jin ba da bi sen de jie de xia a
0: sen ga ji bi luo ben e de li yin de de song yue de rong ni ji ge du ding ji xie gen de Shiyu kuyu soje shen dada mayin para roni kikbo yin. Gangza so yin yon rong la canbi choni shetabhi demju yue jie song yue.
1: Ri di, mayin me ci xie dang jie rang li me ba ga la yin. Ngan cui yin jie tong na lan zi bi u zu xie ju de ya ni, rong ki rang na. Yīngi dā xiāngbī līngi xiong dāng.
0: Dēng ngōmi sēmkyū xībā nā, zāwā nī dūgjū mē bā tāng rā gāni yīndi. Jōnōng tōng rēchē jī lōng nī rōng kā rōng lā sēmkyū jē jī tā yīn lā. Jī tīng tār sēmkāng jī pāmkā pū bī pāmkā yīng yī jī nī jōng mē.
1: Dī nā, gā rī yī kī dāng. Gari xio na, gari sui na su de da chang ma, zong jie bang de sui da.
0: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu tong, pa ma bun jie, gani lo kar su xia cha tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang da, qi ji bo chu la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la, xio yue ma ri, gari yin a hi, song na ru.